0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malalo mare hawe ki pa malo le tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ya meitu o ke ngahi pule anga o Pasiki. Ko me ke fai ai ha fe ngungulo. Tata te fito I fataha ko eni o ku fai I Palau. Ko osi fapapa mai foki he pare mea ia no silani ko mea aku hoko o gune wesia ai tu fataha ko ia ngahi motu I Palau na ne faha ki he mitia ku fuloa foki a ene siofi a mea koeni na hoko mai he ngahi tau e ua ku hiri pe a gune loto ke fai mo solo vaeni ka elava ke hoko atu a ngawe pe tatau te fito he faha hoko foki e fataha hono hoko ia ki no sila he tau ka hau loto ngo ia o wikai ke toi puri e mafana ange ko ia ko lope ia ko Uno enia ai fafufua na kikite mai koe ngai aho koe e toi maafana ange a maamani aki ai tikiri e taha poi nima Celsius. Pea ukikai ki toi lawa hakalo mo e hola meiai. Pea kufie ma ufoki ke fwasisi I mo e wasut holo koe a maamani ia. Pea heikai tene toi whangofua e ia. Ke fai hatau holo mui o fwatatau ke ripoti koe o mai mehe UN. O ulotonga I pala ufoki pe moi fai ongoongo ai Pacific Media Network ko Thomas Taurongo Wayne pe nane pehe o kufai ai ki I tafulu ai ngahi motu koe o Pasiki ki ngai fonua o angeko Australia I heikai koe ke fai e mea koe tokoni mai ai ki hono tauhi o e Pasiki ke oua na amore ku fai ha fotutu o ai pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi pe mau mau I hataimia tate fito I he ene I Palau mai no foki o guiai e kautakia o ngai fonua o kai ke nau kau atu ki he whakataha pe he taim tatau foki o fafehu ia mo e iloto koe a Taiwan pe mo siaina he ui kai pe foki ke na fe ngao e aki ki naua. O kune laua e tai mea koe ni ke whakawhainga maari e ke unua ki I e ngahe mea koe na e aso tutu ke whakahoko ka ue mau mau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi koe ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe hahano uhinga o e na uri aki. Hiri koe ia kufai pe a moe ngahe tāpu aki o kufou mai I fe ngao e aki koe e ngahe pure anga. Hangi koe otumotu kuki pe a mono taulanga fuou koe ia I Penrin ka o kufapa a ngaia me Amerika pe a mono sila. Na e tu utafoki a pare mia ia o Nusilani ki he whakataha a neheafi he kolo koia ko koror pea na whahoko a enau ki I retreat a kautaki pea okuikai puri ki he pare mia Nusila ia e vaha koe o siaina pea mo Taiwan ka okutuipi ki ta ia ki he whakaukau koia okuikai mea ia kumahu inga ange ki he asenita ke taranoai na e pehe he minista malu I whakautau koia a Australia kono whakatangata koia o e custom me hono le ohi koia mono siofi ai ngahi kongatahi o seni koe o Pasifiki o koe kai koha o hii ngai ake whakasi isi ia ia e ngā aue koe ki hono tau I o mau mau lao na pehe Pat Conroy o ku fotu utu ufarerei e Australia ia ai koloa moe poto, moe taukei o ne mau pia whengawe aki moe area pau moe ngahi funua ke he moe ngahi sektoa tau taha ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki ko uhi ngai au whakamuomu ai ai toutai tai whakalao I he Pasifiki pia moe whaito kona tapu I he ngahi risi o nau ngāwe ko taha o ngahi portfolio foki koe o I he uma o Mr. Conroy ko I minista aia ki he kakai Pasifiki I Australia Kuo kamata ngā aue ai floating rates o e pankie koia Nusilani, I he amanaki tene o mai ha whakamaamaa ki he haamonga koia o kufua e he kakai. Kuo to hiki hakeeni e he pankie ia pe moe rate no me he wanima ki he peseti e hua poin fitu nima. Na pe he foki he matawatawa wha ekonomika ai pankie o Gerard Kerr, o sai ia he maamaari e pe koe ai Reserve Bank. Nane pe e ia o kuia ia e whakatutua ia e holo tu o ua ai official cash rate a Nusilani ke e whakamaamaa a ngahi haamonga mo ua koe ni. Ko ata a komisiona polisi koe a Nusilani me he tukuaki I koe na e whai o pehe koe ngahi urunganga ta e whiunga nane whakahoko ki he kaumemipa whiwhine o e staff. Ko ngahi tukuaki ia koe ni o kuikai ko hatoki mea. Ka hiri koe a hano whakahoko e whatatolo a kau polisi pe mahino ai o kuikai ka mea ia O ui kai ha mea ia na e whapapau i pe iai ha whakamooni. Ko e taha e whahinga koe na naulaunga i e komisiona, ko ha polisi whewhini na e ngā au e moia, pe a koe toko taha ko ha whewhini me potu ngā au e pe e taha. Ka koe tau e nia e ua noa hiri me iai. Na e pehe e toko ni komisiona e Mike Bennett, ko Oscar Kato e ngahi ngā au e polisi pe ko tāpuni moe keisi. Ko tari e ha toko taha ha amoa o ku fotu tala noa i e mītia sosiale, o pehe o kune toi to'o ai mea koe na ne hanga fotu uhake, pe na ane taki hala e kau polisi, pe a tukua ki iai pe moe pare mia mā lolo koia o ha amoa a fia me na aomi mata afa. Koe keisi koe nina e o hake ia he nusipepa koia a ha amoa fe kau aki moe mate a toke tā sina vaiana gabed i me wāwhi wāono. Na e mau ai sino ia o e akataimika ha amoa Amerika ia koe ni ia taha ngahi api i vai wase uta koe api o e taha o e kau fautohi ha amoa koia ko papari i sia Figiel. O pehe tokua i e whamatala ai Samoa Observer na e kene to'o ai telefoni ai pekia pia mo ene te pleti ke ua na ilo ai whakapo. Na e toe talafoki e shmitia pehe na ne mau moha ngahi ata moha vitio i e telefoni whekau aki moe mea koe na e hoko i e wā o Figuel pia moe pekia. Rambe ngong wogo mai magtadole ako ni fatangbe ke mumau ha holiday ko au Filippo Modulalo tu afat.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

haro. Sarongo tingani tugu-tugu ni indau niau. Nuntu tu ital talangasi, bulu tu nusia ketunai kota-kota. Ezip sarangan musik iman. Emak ni mami gua sarau. Kemami apa taro? Emak sarangan tu ngabosa. Sarongo di mai, tugu-tugu ni indau niau. Nuntu tu ital talangasi, sa bulu tu nusia ketunai kota-kota. Kimo bisa kasaran kilani siya kanay buto bota. Abu na wala ko nga. Ambo siya lang nga. Really lang nga. Abendin na pagya lang nga. Nina numa, nungula ko wili po ang dungo. Eh matamu ni. Maka ni ba au ayaw tatakataka na tanga, na ilabo. Siya na nunday tutu, yung position. Nungula ko nga po ang dungo. Saba kiri sabi ke dan mutan gua. Rau ni dah balat nak kelu. Isau mang mai. Ipan kali busa sulit cuy. Yo pusno. Namasu ken ke rua, ken ke tolu. Namasu suwa-suwa. San dua tenu ya. Dua tenu lem. Ken ke ba. Isugir tu bata. Nyo binakati gua iku. Dulu pun aku nak buat tapi kan saya nurut juga nak mat. Nak kaya bangku bangku tu marah tu. Nih orang itu ni bingkar. Mereka tak pernah bangku. Siapa orang luar bila kena tahu tu. Tu nasi ngah uli buat tapi tu nampak lutu. Dengan apa nulis bangku. Aku cina lutu. Sanggul main tu naturang. Nona comment. Iru nona comment ni bawa koso. Nusa sanggul aku. Nona comment. Ala. Ibu sama ibu maduat. Tahu kira naturang maduat. Pangatak may nuna po sa nga. Imam siya ngay anak ko. O kaya baka natapang uli mata. Aumbulay siya ko na nung da grab na itabi. E na yalong din na tawdo ko. Imam siya na numulot. Uy ko nga batik yung anak ko.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rani wawa mando solo kome totoe na le tendalo e ningen i vaten taki malua na le tendalo ke solo kome totoe bili bili ni voi tini ka vana miniti me vana koloko a wonder remember na rongo the mandango and the nonra vosa tiko ki chokata mangio na turani tantalo Wilfred rengu niana the cow o wamboto ni bongo bikem ni sana sarapa sana rongo the talinga ya momona na vi was saying go mendan na rongo da ni tubu tubu senda rongonda rongoda ke disranga rongonita langa merna rongoda tranga ki kenta na ka ni ko se ko sa kongo
2: na ndo nongo ni ke ola ala tu a ndo nongo tu
3: ni da buta tele mata bagar
2: ya ndo da buta mango ri tubu tubu i ko na sinen ra ni baka tawa na ndo nongo ni ko ola ala tu a ndo da buta na tubu tubu sinen ra bi ko ra en ra bono na masu ra bono ni bil volta ba ndo ka ba le bu i ra na ndo ni le bu nongo ngo sa ra i rongo tunga ni ru mo sa da
3: jita
2: ya se na i ru nga dia dia
3: eh
2: ego na ngone dia dia nol ko lagwa tu mo sada sona nondo ngone ngo sona tum tum sa sa nonda dada na na iromba
3: tu eh apostu ngone ngata
2: yo ken balam bali aku sa ya li bana resos salala na nona enga ngai motivation ni nona bebe o bulid sa ya li na ngo apostu ngo blet duo na pad ni nongo li disiplin bula ngo mebe nturan tamaku mendambi tu indona turan ko rin tu zanga mengo dono ba tu tu no ko no sono kuspil sini bola isi bo chungo bio no bos e bos tu ba peterin tu zanga ma endo ngana ke gua pakar na tu te onno ke kentro ndo bos mongga i rongo ba na bos me rongo tu chuna bos ni kelo itu kurongo me rongo chu bi singa ngo minta ke borom bi bi ba ngo ndo ndo ndo ke ndo no ku tokan me sala ku ilu me na lisu menngito ondo tik jol ko bi ngori misal ngango kitu lengun ngabe le lisu mai Roda binaka. Aisi alim sa buka tolu. Kunin do na rangi me daga me ke mu me ado. Ya me bi le wat bi ko na bada lain. Ko na no mo i boto boto sa ka kucho. Me bos tak tu mer tu ndre tal no gugge. Blood of Jesus be upon you. Au si sam ba ban tu ni ronga da bi tama ko me ka ve ulu kau. Tama ta lega. Na mata sin ra ton tonaka. Si nga ban tu. Sa nda tokai ba la ngam na form 6 o ba kila chu sa tokai ba. Kunin lega. Rob rongo oyo kuna rawa takin baro rongo nga tele rawa matanggal di posa kalau butuh coba mana nunggu dorbo iko it your chance will come baro rongo tele rawa dorong dorbo tunggu ibale uli mana university sama itu tele ibale kangau sari de tunggu tete kochi kochi sawa sawa ukai nala kau main umong umna tokang raya iya anak saya li we are demanding more from our children but we are not giving them what they deserve say kwa na loloma kwa sala ni bosa ni kalwe tele volta boka ndorongo ni tele ra ra biro mdo nga ska sa bina kwa ntora ndo ndor kem ndo nga kuni ba ndo ro mdo nga ba buli dira nga ni buna u ke ni ba buli tura efeso wason tazi nga sa sia nga na bi ba buli dira ya u bia ba reta ka tuna ndina ngo bleta ke ba ka sa ra ni rto tangi na lubengo lo mani bale ni sa za ka botuna lotu ni worship tu Nutur nga bangko na kita usa long kita tu si man si kutam ni serilia bu tu langa tam mesasi na sara tiga bu pakila na ngon nan rakia lam ni bali meu masula kira nga kia usa masula kan na bula ni na lubi ngong gota ni alo masula kan na matanggali bibite ma kisa na yadu ni bulongo na desire of the flesh na lust na sexual desire na vitum na lubi ngong gota ngai bali sambil rusung bula tanggo na lubi ngong gota ngai bali Terkabungan orang beli cuma USB, buli cikol, beli muang, letunga. Belatan ni usaha warai tak cuma berbeza. Kini keruh telinga na ibu warai tak ye. Warai tak. Tuan orang raya, oh ya, usaha tamatan tu gunung ni angkor sangat balil ya. Iya. Benda nama juga, oh, achievement mayor case. Oh, mau ibu ni boleh ni komunikasi sele. Orang yang baki. Usin kila juga ya, nona nak kalu. Kan ibu letak buka mendola, kau mendola buang, gaya cikol telinga na buang mendola. Iya, sahal yang kecil na. Orto lebih mungkin sini lelut. Orto mai bali. Sa, awak ini sa sahal kau mai biak sa. Orto nak yang kecil tu. Dia guna guna yang guna. Dia guna kana suki goyau. Bukan tempir itu dalam mati ni kalau.
3: Ia untuk rosa tu kan.
2: Iya.
3: Untuk kelili bukan itu untuk.
2: Iku nasi ni nrawan. Ia bukan tawa na. Indo nang guna kiala alat tu. Untuk nuk tu.
3: Είδα που τα τα λέμε τα πω.
4: Φίγι.

Fiji, fama na viti, Westfield Harbour Centre, Lotoka, Chisu, au Kirea. Ni voe tolubi mama na miniti meva na kaloko ni mbula, ni mbula vinaka, nuitaka nyunia. Wakilongo takisaru wakalivu na vosa ni kalo ni rongo dharawa na kavi ni kuwa. Ni mbula, ni mbula vinaka. Iyo kipaka, enda kila ni vimo ilabo. Erao ni terasaru wakalivu na matabu wale na visongo-songo talinga endendile wena. Kipaka oni nuinga unga utakatiku. Kose oni lenga takatiko endua oni kila sendua leo ana leo ni nomuni vu vale eno vuku ni vimo ilabo evo kai tharuvuli sarno sarangani ni vitartara keina taru bakasala viran doni bakasala eratiko en helpline ongo saivo walu nandrao ono lima va ono lima lima sero talangani ni text sengani somi in namba ongo walu saivo saivo ono na helpline tali number tali ni helpline ke bukan ingan drevon na na iba kasala eso erao ni oni ingrit na gambling helpline en saiba walunan rao ono lima ba ono lima lima serang talangan ini free text ina nambongo walu saiba saiba ono ya kepa kau ningan drevon moni na kila talangan ibe tuku tuku eso ratalangan ini ngole ina mona lima lima sena bilawa ni safergambling.org.nz/support safer gambling do kita nga na vosa ya .org.nz/support oya na number kina bila talanga raun ni kuni bibu ki kina kini bai baka sala tik talanga na iba ka sala so erawa ni rasuli bi kimni ke o kimni saranga ndua ni sa ni rede tik ni sa kuku sarti kana nem ni vi mo ilavo sa sana ngona sa sanga tik na suli lavo vale vi vale sa sanga sa leli tik baka suni ka kana leli ni suni bensini sa ngol kirtinga ena kena vaka ngatik tik na na na ilavo ena kena vi mo taki sa na kena ni ngol sa timbanga kena vale sa ni ngol timbanga na mon liva liva ya ke ka okem ni sa ngoni ngan dreva ni vaka sala ro boka da bo ni ovuki en na lenga mbek sa tari ti ngo e sa kuku sa ranga ni sa wasama na ngo vi mo ilavo tiko saibo walo nan rao ono lima wa ono lima lima rotal ngan ini free text in the number go walu saiva saiva ono se envilawa safergambling.org.nz/support so we vidi sang event na miniti me wana kaloko and na rongo tal tiko vidi na vital no so so e katoni vidi tranga na vital no rani era na ngole tik me wal ni wal ni se sono biokani ke pa karawa ye ke pa sanga oni na rongo danga na ndomonra ene kavnikua ene telefoni se ene Zoom, talinga. Menurut talinga, menurut tu bukan bulat tu nanggu ilau lau bukan kezaka. Sebab ini, dan apa yang ngotot, saya pun ngotot sarat tu ke kina. Enak kau ni kau endo na bernisa buli bu. Nek nai, apa kata kerja? Apa kau timing gomos ya? Saya menunggu ilau ngotot mana? Saya urus sarat talinga ya. Allah kalau ni kuah, harta una le sili. Nda kekin, turangan ni bukan, turangan ni teli buaro kau tiale noti kongo. Iya, Allah kalau ni kuah iya. Oh ya, iya, tikung na talo tekini ni barni savungo o ataronga tiko buana makumbungu ko ngande bultingo ngol certing me bandia isek o kim ni ndo sili wele mino mongai ondore na no na wai ni tok nga sen to bal sanga itukon melon tutu sanga na wai live na waterfall na wai twin na waso waso na si oi na wai live na vivo na don taki e na nuji na wai live ko na na mata sawa na mentang lang mandale piknik in dali sicilia minu teknik la ni wai live na waterfall e you know na ba kata kar kar sanga ni waterfall sen na don kini tampa ni waterfall ba ko timi ngomos ese me na ngai rhythm mandani Vegas 6 over my za wan dono na kaloko ni mbula binaka ni mata binaka mai na wali vuna nomni semo tiko mai ene kap ni kuwa kina nomni ndo vito koni binaka mai ina nonda vata vata binaka ngona lubi viti na via kap ni buka rumbuka mai na tolu ina tini karuana kaloko ni mbula binaka

0: Fiji.
1: Pamana viti, sivina wa ena tini na miniti, ningena na makimai, nimbera na vima mani wa, na maikati waka talitiko wikenda, ni tukutuku ni lotu, rabi kuzivisure titiko na turang kina maramnia, sana waka turang kolau, kina nduwa na lotu ni sasure talitunga kina, na turang kina marama, leo ni songo ni itaukei mai viti, enda sapa kitikutiko ngo, kalandi kina vibu no bolekata, da sarsure tel tunga kina ratu tevita ulule kemba menange mendo na non rovosa na kavi sakani kwa eta vos rongo in two bags wavala ni mbula vinaka ni mata vinaka mai saiva walo na drau saiva lima tolo dua na bentel bo ni ron ni vita tar mekina evol ni wale sene kavi kwa mbula

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Misambulvina ke sekongo na nonde tutuni gito enai kavni kua. Esato se nake tinga na noruto babarone timini Fiji Water Flying Fijians ena bukuni sotsotani Asahi Super Dry Pacific Nations Cup. Rato dada tiko bako ko meruto babina ata kana beki lain gito ena lomeni timi na tambane ni kamba koro kina tatangumaki. Esamai bukei seni rusi serwa kula na ndoni bitumberi ni timi na turangani peritania o David Ellis ena itutu ni defense coach. Esamai lewena talingana timi o Terio Tamani kasawana matatiko kina nona raoni matataka na timini Fiji Water Flying Fijians. Na timini biti ena sota kena timini Canada ena madhau mengo ena mataini nora taungito kana waidhuri mai chapani. Ertu samai lewena na timini ndani bibatabulithi ni Swine Shipping Fijian Drew ena sota ni Shop and Save Super Rugby Pacific ena bakiwo o Ifere Mirawanga, Kempizi Maafu, Alando Soakai, Vunuwai Luke Thomas, ke Luke Vasu. O Rawanga sa tora na itutu ni ndone vitumbere na yatu liu se forwards coach, o Maafu and a coach ni Scrum, Soakai na defense coach, o Dr. Thomas and a tora na itutu ni psychologist coach, kana tora na itutu ni strength and conditioning coach Vasu. Na nora tau ndingita kina turanga ngoe salawata kina tuba-tuba ni timini nrua mendo solibera ndau gito karsamata takouti na timini biti keira talinga na ndau nibe tumbere na nondo bunua mera rao ni ndeo ayani kina itutu ni ndau nibe watabulidhi na timini nrua. Erto kaina nrua na bendingita kingo ena buke rau bagalebu na ndau nibe tumbere ni timi o head coach Brad Moore kina buke-buke ni ndau nibe watabulidhi o Mike Cat ena nondro itabi. Ersandingita ke basang bulu nandong gitu and a squad ni Vodafone Fiji Mbati menapa barau ki na sotsote ni burubura and a rakaviti ni katulus in a Rugby League World Cup. Lewena eso sar nandong gitu rong o mewa kai William Mekikau apisai koroisau Jarim Mbula Sunia Turva Samuela ke Sione Fainu ke Jacob Saifiti kartong gitu tiko na NRL. O Mike Sivo, Semi Valme, o Jason Garigare, Wanga Blake, Taane Milne, erto gitu tiko ena Super League, elibu talingana ndo gitu binaka rasanding itake na squad ngo, kanama ki mena musu sombu mai, nimbera nitegu na sotsota ni buru-buru ena bula mai ngo. Na timini Vodafone Fiji Mbati ena sota ke Australia, New Zealand, kena Yatu Kuka, ena nondra to gitu wakatombo. Esana leo ena na timini Swine Shipping Fijian Drua ena bakiwo isi Naisarani kasa matatakoti na timini Australia na Wallabies. O Naisarani ka darubo ni nangali maina itasiri ka wasutalinga I ngusu isabu ena itasiri esa matatakoti na timini Western Force ACT Brumbies kena Melbourne Rebels. E kaya o Naisarani ni maruta walebu na nona mai lewena na timini Drua ena bukuni sotsota ena bakiwo. Esa tegu butelenga na nora to babarau na timi lewe ya bituni nondo bunu ena bukuni sotsota ni HSBC Sevens World Series runondolu rosanga buka ono kina runondolu rosanga buka bitu kana tegu butale ena Dubai Sevens ena bulo November. E mai waidhuri ena madhongo endo na trials kakayo o sekuli ni sauna ndo ni vitumberi ni timi nira mai waitabiki na eso na ndongito maina under 18 kira talanga rangito tiko ena skip a cup. Erleo ibitsanga bulu nandong kita ro mai baitabi na trials ngo kana musuki sombo na i wili wili o ya kina tolu sanga bulu kalima na Dubai Sevens na tegu butanga na series na kerusanga bulu kawalu kina kerusanga bulu kadio ni singa na bulu November kana muria ya ni na Cape Town Sevens na kalima kina i kaono ni singa na bulu December. Erto te bubina kana junior bula boys ena sotsota ni OFC under 19 men's championships ka wai dhoritiko mai Samoa. Erto wandukana timi ni Vanuatu ena kailebu e vitu kei rua. Dina ngane roa mai taitoko na timi ena mataini vi mama ena dua kei ndua. Abdullah Kairati Chovesa Unge, Ibrahim Afzal o Ryan Naresh kei Nicholas Franklin. Erto me roa tana kaini timi ni viti. e mai soli talangana i dhobini ndongi to vinaka vi Nicholas Franklin. Na timi ni Junior Bulla Boys e na sota ke New Zealand na timi kanganga e na baik saoti e na singa ni mataka e na karoni na onda tongi to watombu karto na gai sota ke na timi ni Tahiti e na singa tusiti e na mahadho mengo e na yotu uti ni onda tongi to watombu. Na timi kananganga e na sotsotongo ke koe na timi kanakarua e na lake waitavi e na sotsota ni FIFA Under 20 Men's World Cup kana waithore na baki wo e Azerbaijan ke Uzbekistan. E dona ngon nea leo a senga e amba ki tini kawa mai na Cornwall na Drakety College maduata e dingita ki me leo ana na timi ni Fiji Mini Coolers ana soso tini OFC Under 16 Women's Championships kana tiki buta ki na singa tambungo ena e atu Solomoni o Mersiana Sukanawa ka tornei dhovi ni Golden Glove ana soso tini Extra Fiji Secondary Schools Football Championships e Lambasa e awasa kiti sarana nona ngito nangone leo ngone nona itutu ni goalkeeper kamani ndi ita ki sara me mai lewe na na timi ni Under 16 ni nanda vunua na timi ni Fiji Mini Coolers e na sote ke na ya tukuka na matai ni norto ngito e na singa tambungo kartona so tapatalanga na timi kanganga e na bagsa uti na timi ni New Zealand ke na timi ni Yatu Solomoni e na norto ngito wakatombu na timi kananganga e na sotsotongo ke na timi kanakarua e na laki waitavi e na sotsote ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waidhuri e Morocco e na mbakibo. Se ko talanga ngore nei teitaki mana tambane ni gito ana kavni kua nom ni don wingaravi asanate waningolo.
0: PMM Fiji.

sesi ibu wale sautu mbuen mbuen ni sibna lima anything kelima na miniti ni bula binaka na wale bina nomni sema tiko mai na kabini kua na doni me andoni ni robitan loki Charles Wise men bala tanom bula bay sevens rugby ni sam bula binaka na leweni bula bay sevens rugby team baka tanaki kin bikim dona kena club na kena committee talinga yo na baka vertu kin dona to songo ni kumuni lavo oh ya en wakaro wai sarangango wakaro wai men rezamanda yo support our journey build our future Mula Bay Sevens ngon under the campaign fundraiser meet and greet en wakadurtik na wakaro wai ngo na vuno na wakadurtik kina e Bombay Rugby Club wakaro wai yo anima takasaranga na ikalimunisinga ni vulu September Bombay Rugby Club in Avima Maniono na kaloko nekavi ni mataka entry e rosang vulnandola na muni entry fee includes a free curry pack na numuni na ngole nga yani ni somo na numuni dhuru rosang vulnandola na ndo sarvi kimuni na pakete sena yun endo na curry pack mebukarto sa volatong mingo o na yango na talengamo ni na leiva kanga tak rusang bulan to lan dunam besin na numni entry fee sar tum tanga ya patiken dunaga ya ka repack sangga rusang bulan to ke ka ni veling ni angon dunam besin ya sakiri muni bitu tu kun takayani MC o Paddy na itoko wa na numni songo na norto songo ni komuni lavo ni singa sar ngani mata ka ni kali mani September vi mani ono na kloko ne kavi and the Bombay Rugby Club angorto komuni lavo ti kumerao ni isomi se voli sono ndo ya ningito ya na isulu talanga na uniform wakati na kina na mbinsini ni ngai na ndo na ngwali tiko na vivuno eso erto no se timiki na merto na lingito ya Bola Bay Rugby Sevens Rugby ni mataka songo ni i komuni lavo verto na Bombay Rugby Club vi mamani ono kaloko na kavisaranga ni mataka na wale Charles Wise ki kimdo kenda na leo ni Mbula Bay Sevens community na committee kena club talenga ni mbula binaka tin kawalu na miniti sibi na lima ene tin kawalu na miniti ndana nukam tali tinga nabi tuk nabi voli so wako tinga mai pali ni wali sene kav ni kua kena na voter registration ni wasata when a voter registration when the liver can live form keep kind of na vena kata and rangan remember being ding ding and amba yamba kyongo sa ceremony na bakru takatogani na numni passport u kila na vivola ke ba kongo na ngan reve we kenda na lu reser mata na tuk kongo men mata ta na kena na kadiva ke na ka ni koa a second day sen a 2 day ni sa te runa singa ni voter registration drive and of a ka the rio kalandi ya bikem ni nsember ni bakale fomu muni binding dingi my viti ngona vakarumbuka ni kuwa keni mataka ni mataka vakaroi ni kelimi September okila ngo sana iyo sana gaiso ngo sartinga na sing ni kuwa na lima na kaloko ni kuwa ni mataka mo di ngolen pa mataka li laitin na kaloko tini na kaloko mataka ni mataka ina lima na kaloko ngona vakadurtinga na Fiji Center dua Ono Lima, Stoddard Road, Wesley, Eokalandi. Ndua Ono Lima, Stoddard Road, Wesley, Eokalandi. Oya, sangandrevi muni na bitukutukuni takayani, sangandrevi talaga muni na kotaka na nomuni ipaspote. Oya, na vika na ngandrevi wike muni na singa mataka kina nomuni laliso takirto na wakalisili sirto ngolitik may vanua. Kipa kao ni ngandreva na matalintukutuku membeleta na voter registration drive ngo sa kiri mo ni ngay vitartar nga ina nang bantali mo ni ngo rua saiva lima rua tolu rua wandua viwandua

0: Pi pamana viti, a vea rosi ni toki ni sibi na ono, ena tini katolo na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai. Yo ena mwani talo wani kandua sa wakarotu o kina, sa wakarotu me kina o Moses Thava, mene tutuku, sa ni tektaki mai wairoa ena kavini kuwa Moses, e ndo sa mbula vinaka.
1: Mbula vinaka ne mai, Iyo, kito sa yadu mengo I Wairoa, kito mbulu-mbulu binaka, kito yadu mbulu mai, kito wabili binaka ni ndaki binaka na nito ngole mai. Songan ndaki dha mai wala kachiku itau pubaya, iyo ni sa wala kasara mai isa nangoi nepi ya kabakatal ngame kine Wairoa sa ndaki binaka sara ngame na ndaki.
0: Totoka, ndo na tukutuku marota ki Moses ndo ya dhumbula I Wairoa ndo wa kele mbeka baka leka leka I Hamilton
1: Iyo, kito wa kele mbeka leka leka ocha kito sama ni ngole saramai na ina kingani nito na kilatiko na ina kini ngole mai saiko ina kena na vunabudi tiko na weka soko mena bolda na na nonda na madha ni posa waka viti sena Fiji Language Week nda na makiti kinongo na bulo Oktoba kila ni na vese I New Zealand ito uzoko elevu talenga na luwe viti kabakatala kina na vebu vale sarambo wana kina kitiko nongonongo na vuna budi tiko ena veka suara na dhakawa na madha ni posa waka viti kanda na makiti kinongo na bulo Oktoba katumengo yondo ongo ko mewakana na ntobali walesi etiko eswa na kami ndo mendo film taki se mena content mendo mbiu wana itamba kwa yako kitu ngoli kandika kini mengo I Wairoa anana makini mataka kitu na ngoli sarchi kwa ine pia leidha katal ngai kian dona vitamba kwa katal ngai kina na nonra meko irana luvenda marau ni damai rongo dana na nonra baka baka rau kwa katal ngai kina na nonra sa, na nonda sasanga tiko menda baka bulidhi irana luvenda na nonda

0: kartika me kinogo tiko so na kweka ke tona tambaka ke ne veka so komera ni bulongo tikina na veka so membeleta na so baka viti se no madani so baka viti kono bulokto no ma bulomengo reni da vir talanga na ve na na ma kitali tinga na eno dindo talbanga na ngole ngole na ngai na in South Island, eh? And so now we itawani South Island na kilasa baka baka satiko eleno na kena nabunuwezi na tatikinea akila nina ena vina kasara me libu sara na veka kanda marotaka ni libu sara na vi na community ni Fijian community ena vi itawani kede ena vi sei nisilandi erasa baka warautiko na noranana magitiko ena madha ni baswaka viti ena buloktova
1: Totoko pa kotina I rongo me wai roa ene ka vini ko klani sa rwa wa ro sa rtiko na turanga na marama thoro wono ngone leo keir talanga na lalai esa la kitaro koro tu ene esa ni koro ene esa ni vunongori o wai roa ene ka vini kua iyo ninge yo ke una kito na kere talanga poli wali siki buka ni erao ninge ndo talmena no ni tutuku ni sa uti na katakatoni na vika na bakai dhori ene ka vini kua mosese
0: Dono babina kane mai ya kitona tikbutiko na norto mbose kana norto songovata tikbutiko na bituna kaloko na bongo kito sage meyo tengango dono kena baka kavi atombal tongo itu pada turangan imbongo
1: bakun
0: tiket di kombeka au tukun tiko baka aku ni lako tiko baka
1: baka ya
0: dua SSK
1: ya kanjir isu duri di kombeka
0: dono baka kavi dono kena bulletin yo tengango kito sana ke ngol so me kito li so tabirto na bi kan ma te bi kan ir to ra ti ku ngoi wai ro
1: na ka o klan na maro tak tal ngoi ro ti ni ra ana li so tabir tal ngai vida na we kan a e wai ro na ka vini kua io o sa ba vina
0: na
1: io na o sa ba vina ka ti kani na ngol ngol ngur pa ka ka ka mo sense vi kim do o iko kim ni o ela no ke e ro ti a van bimbi virna a lu bi viti e sa ra ki tar kortu ngori eno vono totoka wai roa ni kalungat sakatiko sabonu ni binaka talutungan ng boss ni community ene kav ni kua kena ni mamina rongo talono talutiko vikimuni ni sawuti na vikandling garapa ene kav ni kua
0: Don't have a name. Kito Savan, you live in a Kapayan, in a Vingravian, Valiwalesi, Veiko, Vateke, Naita Olivia, Vinavale, Nanomro, Vingravi, Ketovan, you live in a kind of Vikim Niket, Tangana Luvi, Vitito, Kelevis, Nisland, in Dagay Vivo Sakitali, Nangona Kito Sanatico making Nike Haberton of your Kaniva Way Roa, Merani Bulongo, in a Vikaiva Kazarito Makia.
1: Talk of a coati. Those are Serangoni, Kukimundo, Bulongo, the Kirikina, Simendo, Vakamaru, Tekina, Neototongor, Navaka. Kavindo toka na kena bilo wai katakata nungu itau mavi kuki and a PMN Fiji pamana viti awa nama kikimuni moni tukuna mena viti ngare
0: viti
1: na wale mwasese ni mwade manda
0: mwade manda

nga Pimin Fiji Pamanaviti Chese mudun bitu na balumu kambani ni boi lima na meniti me bitu na kaloko yu bitu na kaloko sana nungu menete kukina na mbose ni song songo ni ngone viti sing mbose ni ngone tuke me viti ewa iroa ene kabini kwa ni mbola binaka mai wana turanga presidenti na turanga wekangu na turanga ni asawa dau sambola binaka Rai dau rumili ke tinggal dalam mundo tuku satu tuku telang ama yo Eleanor. Ada apa beka satu tuku nama Ingo Eleanor. Ia entah beka tuku tuku yang mulia. Nuo ini sambul binaka turangan ia sawa belasar untuk neo na turangan ikoro yo kau na turangan ikoro kewai roa. Nanti sambul binaka cuci tukano epi wise ke turangan presiden di San Rata na wali mastachone nekir wakau tuk mai ni tuk tuk nekam ni kuwa kena kem do tamba telenga do rei bula binaka wali buna sama binaka tuk mai nekam ni kuwa kena nono tawara kir to tel tinga na nungu itoka ni pakataka vaka ato sana wole kasarana nyo ya eno natunga ni katika toni voli na mbose kina na nondrato baka nga takatalitinga na waini vunua na kavini kuwa na walevo wambo tindo sa kilai irto kenditiko na ngoli tigani turunga ni watu rua na kelo te ilibu mwase sa dhava kwa nanda unifika livu ewa linda kathaka na katala kino Eleanor turangi vio na marama ni ivano mbalavu marama ni mabana ivano mbalavu wafu ni nandari watu ok na turanga na nito vision storyteller o eroti na vuku na turanga ni mbua aya na wakalivu na bithi ngomi kina Alunibika witaki na wali unapaka yotaka mundo na katoni tamba kitalanga na katori menso na ibita na kemdo itamba kina katoni talanga ni vika ngandreviti komerto na baka idora na kavnikua na onina rani redi kemu ni itali kena kemu ni alo yalo na ndo momo ni na vulo kotoba na ngona sana mbiukina na mona liva na kemu ni tukutuku na vuno tutaka ngore wairo na kavnikua oi mastar tu lebih na tale apart from turangani koro ertu turangani zakun robi o pam botani ni tu kuno bibi ni tu lele tu kana we kangu ni zakun robi tu tingori sami bolvina kam blesia na valevo na ni semu ni semu bina katingu mai ene kavni kuwa ya master sandoka na go wata tokna wa wa raki turang ni kor me bosa mai ene mona liba liba iyo no no mangander to kadi ko talen freezing works me lita kafaka ene kavni ko ni ure ni ndam to ngori nge bulum bulum binaka sandona kali sa kali bina pa bina binaka ke na maru talanga ni ni bulum bulum binaka na ki mami e wai ro ene kavni kuwa bosa ni bosa to wonga kami ke mata ni bola rosi ni yesawa iyo oye ko berongo tengan sawa na serke sawa ye sandono e tu na mastani sambimbiu makau sarmo ko me yesawa ye me baka ni ko baka ne ndo non to yesawa fly ti ko nekam ni ko ai ke turan ni ko berongo ai ye sana va ambo mundanga mendo mundanga rosi ni yesawa o tendro na raoni ge ndo keretale mai no boni sere no bon turanga ke no marama ene kavi ni ko nimbola nimbola vinaka ni mata vinaka mai sa ko sango misa nanduri talmandanga naturang ni koro naturang ni sa oya si babi mi baka ngataka ni baka tang iya ya Pimin Fiji pamana viti nimbola nimbola vinaka misa dolo vinari

0: kalan tu moni a kanisi no serki a kanisi ni sibu no bitu ene tini kerua naminiti ti to keru tik tali na vika membal sini tu ni bi buli membaleta na holiday in ya ke buka oni na buza ti ko ni tu bu kata kata ko ndo nomni songo songo ni buka mau ndaka ni bi tertar kir tu na na bagalis lesi artu na kenandau ene holiday in Auckland Airport. And the number in telephone is Saiba Diwa Rua Vitulima. Ndua Saiba Limotolu. Eh, Ortona Kenandau. Baka mimbitu kukipuka onin vakada songu ni baka mawekia. Eh, nira asera ni vitar tarikirtu. Ni vitar notaka. Singa dhava. Na dhava na vingara vidhaba. Ortona rao ni vakarutaka. Oya, kena isa utalinga. Number in telephone kede na vitan lo kede nguri era ni ni ronda ke buka ni ngrita na saiba diwa rua vitu lima ndua saiba lima tolu sendi ngwa letranga online kena no to social selling ai ya na all holiday in Auckland Airport. Na wali bu holiday in, nang talanga wali bu Eveni Pacific, kikim do talanga nandaw ni Vakasala, ni gambling awareness. Oh yeah, ni kakuni mulai dhaba nandaw helpline, and dollar to rusa nga bulu kabana ya wabitu na singa, kepa kau ni ngandrepa, mo ni wasa wa indua eh. Wa indua, erau ni buke kim ni Vakasala ta kim ni membaleta na nanomni sa vi mawila buti kosa sa ni tarobi ke muni rawa sandona kana no muni bakana non tagati ko yusa musa tarobi rawa ni mbernia dona lenga no ngumata bu vale asana sengati ngane la boni boli ka kana na ka ka ka ke de boko ya na ro ni e vaka lenga sar na vio kani eno lo muni bu vale ana na bentel boni ro ni ningirita ke vaka ni ingan revo ni bu ke na vaka sala na oya rawa ni oni ingirita na namba ungo na saiba walo nandrao ono lima va ono lima lima saiba walo nandrao ono lima va ono lima lima serata langan yun free text ina namba nitalibon yungo na walo saiba saiba viwa ya talanga raon yun I kere baka sala talanga ke baka ni text nga sangan yun ni sauma se muni va data muni ngay text nga namba ya free text saiba ni basota walo saiba saiba ono se namba nitalwoni intalenga sangani yang amoni na so mento na kake bukan ingrita na toll free number ni helpline gambling helpline saiba walu na draw ono lima va ono lima lima sasim na vitu na tinika lima na miniti sa do mayo olivia oli mbolbenaka na walivu na mai vitu mania na kavinikua ni mbolbenaka
1: ni mbolbenaka mbolbenaka ne mai Tote na liliwa mai.
0: Nito tu mai yo. Koko sa tu na dengi. Sa pina kanu ni tawo tungo rio lim blat niu bare sa tungo na tuku tuku ni draki. E ba tungo na kartu tuku na oniwa kartu tuku na ni spring outlook eh wetter than usual for the south and west of the South Island, while the north and east of the North Island can expect warmer, drier conditions. Stronger winds are likely nationwide. Oya na El Nino is expected to have a strong influence on New Zealand's climate over the next 3 months. Iyo, kena ndo wakawala taka dinda ndo rongo dito. El Nino ngon, El Nino ya. Iyo, rey. Kaya kuni nintangay ito kuna chiku, wale, salibu na wudha. Wale, san rakitha. Sintana rakitha. Raki susua, raki mamadha. Raki dhangi dhangi. Ngo sotav mengo uli na kukuni dhangi na kavniku. Wabi na traffic. Ngo nisala.

0: ke senga iya isa ro klani nda yambung
1: ni ndra ke dai kum tanga warumbuka
0: warwa malu ti kona eh nan drai bai iya
1: oh ro ti kum ni ndri ba ni ngangaro ni ti koe
0: koe
1: susu ti kona ngon sala
0: din sala iya
1: kona tekstiko sena teliboni
0: ngori
1: me district tekiko
0: o maro ni to ya zumbula na we kanda to wi
1: habita
0: ni wairoa ko sarto tisan goi wairoa ni mbulu na katale na vio kani ni sema vina katiku mai ina non da vata vata ngona la lubi viti na vio kabini baka rumbuka la basa irongo mena mniasa ni koroli
1: Sang sar ni lebuna ka o klasik ka bat kuni sing ni pula September.
0: Iyo, ka ba.
1: Sa ngon tiko sa nun don don me spring eh for
0: koya.
1: Day of spring ya so so sar tinga nan raki klamen ta kang garoni tik ngalip tal tinga na to bi mati.
0: Ko tin sar.
1: Mati taka garoni tinga nan bula kana ba binaka.
0: Koya. Paka dengo
1: paka dengo ba binaka.
0: Iyo.
1: Ya levo no pito kanira bubu sartingara koera iyo resini
0: levo rasasin sartini faka tinga me vale mosta kanina na vuvu ya vaka ela zo witingo sarota me turanga bulu bulu vina na turanga nimbua ngole tingo sarote o bata tingo ke romose se ke ela no pato ko ngeo tinga na vaka ko sarote un vale rosale ngate ki ko na le rua den la longa isese eh ka ko sarote un vale vaka Rengori mose sa tombal ni ti kumbulong bola. Gari.
1: Nakangaro ni ti nga?
0: Nakangaro ni ti nga. Di na sara, iya. Aure na ti ko na doa ba ko ti mga mbulong na katukeni. Ba ko ti mo ti kini viyo na kabini kuendo na na video ni ndo na wakanda. Viyo si ti ko kwa special simple remedy treatment suitable for current flu and the virus. Eh? Wati ngo meto nangirong odo mandayani. Ya sibeti kuna matetaka na ngulu wa ibaka biti menda na rongo da saramanda na ibaka sala ni marama wekanda tiku ngwenda na kena video eno nona baka madhala tiku mikina ena ya kavi nikuwa iyo menda mendo manda na numuni sere oli sando uti na sere ni asawa wambi ndo na ndo talanga na rusi mburu mpasanga itiku se
1: kere na sere ni simirova
0: ndono
1: ndali tabi tabi manda
0: o ndali tabi mana iyo ethe
1: Vita, vita,
0: vita. Kajir. Wow, cakap telah nanti song list. Song, kau rasa kita orang ini.
1: Ati kisar kena song list.
0: Oi, na Simi Roba, na tahu tak kena ni serholi.
1: Ah, tapi tapi.
0: Satina, right, tapi tapi.
1: Tosa mai tembar.
0: Oi, tos, oi, tosa mai tembar.
1: Saya tapi tapi.
0: Tapi semua. Isale, okay, tapi tapi. Lu reserman. Na, tapi tapi main na tembar. Sahongo satiko. Iya, okay. Sandon, sandan orang ngota sermandani, iya. Dalam sermandani ini, nalu mikir serkina, odeh ini nangan reponi nabi nalu mikina.
1: Ira kita mena tembar.
0: Ira kita semua. Kamu ni kita sak serangan mena tembar. Nimbul nimbul mena. Malu. Antara kita orang antara kita motor taxi.
1: Nak kelo toka toka.
0: Sadila.
1: Kita cuma na boda.
0: Iya kan. Dah bulu mena ka. Nama tu wala rok tinin tau. One Tree Hill. Bab bimbi no bimbui. Iya. Na tabi tabi mai na tembara simi roba na nung telangi no karua tori katinai barong sa jimena tukuka. Isa bulu mena karua. Kia ora na itea avadea.

0: sere mate na mate mae na mae la sebulu koro ba marutu kenti kone ka bibina ka nikua ni sa weti ni katulu na miniti me walu na kaloko ne ka bani singa di bulu September Ronondo Lurua Ono. Ia ndawa ambula rara mbatiko ya na sale ni kaka mbura kingho na lima tolundua I ndo mbula nawe ki to mai whangare na ndua seba tolu poindi ono Hamilton ndua seba tolu poindi wa Tauranga ndua seba tolu poindi walu ndo mbula binaka mai Rotorua ndua seba tolu poindi ziwa segini mlezavi o taupo ndua seba wa Hawks Bay ndua seba tolu poindi ziwa Taranaki ndua seba tolu poindi ziwa Talanga na kora turanga ndua seba tolu pointi vitu Christchurch ndo mbule minaka na wakikito my Christchurch ena ndua seba wa FM Dunedin ndua seba tolu pointi walu Invercargill ndua seba tolu pointi ono iyo rasaranga ni witaratar mai wiki kirau nambung binak ni kua keo kanyo ni binakata ni pasa winom ni tukutuku se biarongo tandana sere namni telepon tali saiba walu nan rau saiba saiba saiba lima tolundua se rotalanga nyo ni teks mai yana numetik nga na ena rosa muli na sendi ndo na text eh? Kasi nga ni sa mga may na Facebook page na pama na Fiji iyo so ni tukutuku aturi rao na kabini kuwa ni may membalata tiko na kena nuita kitiko Laxton me ato na bose wata ni pili utaki may palau eh? Me sivya na beka baka politiki o irnai liuliu ni Pasifika kara nambosi kasa nambosi tiku mai pala wena madongo era rawa ni tomane tal tiku na norvitala no ake na mata mena ruasa nga vulkan do na bimatintu wiliki no Amerika Canada Varanisi Chapani Britania ke na suatale era tiku talanga kina en nambosi ngo mai pala wena mata mai Taiwan ke China na maki merao na yado yani ki palau ena maadha wa talanga ongo na Prime Minister ni New Zealand o Christopher Luxon ki na Prime Minister ni Australia o Anthony Albanese ena kukuni nondra mbose na iliulio nui takatiko Luxon ni nasibi na vitala noa na vingati waka politike ka sabak lengati kwa nandua bata ki na wakatulewa ena loma ni mbose iyo parte que telanga mai ni ali mena mbose mai pala wo Solomoni Kiribati ke Nauru rara tak sar tenga bali bu na minister ni pekani tunda ko Winston Peters na nonra sengani tiko e vida na lili ni Pacific na mbose ni Pacific Leaders Forum kati ko butel tenga mai pala wo na singa moniti walengango listo tolo ki iwaniara na Prime Minister ni Solomoni o Matthew Whale ya na vuku ni ndua na kere kere ni sena ni nuita ki kwaya se like no confidence motion sambi ukoto na nona waka suka ya na iwati ni minute o presteni ni Kiribati taneti sio tanisi mao ke na lomromorua ni nona tiko presiteni ni Nauru David Adeng wakilivutaka na vi lengati waka politiki membalati tiko na nona tiko wa Taiwan wande itakitautika Winston Peters ni rana tosenga na iliuliu na vika mbimbi itu ena ituvatuva ni mbose ni ambaki ongo tuvutuva ni mevesa utaki na iwiliwili ni ndravundravua virana ngone ni Pasifika kaitiko na italatala ni Child Poverty Action Group o Isaac Ganson ni ngandrevi miendua na visao ni wakaritaki na iwiliwili vo maina states ni New Zealand ni ndua maina lewa tolu na ngone ni Pasifika e New Zealand ya rasaso tapasara chungana ndre waka ilavo sambita pata endo na manifesto wo ka kirea na visongo songo paka politiki kia de mera toko na ni tuva me wakalili taki nan rabundrobu wa bira na ngone. E kayo Isaac Gunson ni ndina nga ni sandua ni mbole na lele ni labo e durma iwe ira na matabubale ni Pasifika sa so na toso binaka e na sana membaleta tiko na viva wale taki. Io vena katel chika ni songo na et me kaulevi na komiti ni indra ki ibisao ngona sa kotelisu me na songo ni ek na nonra lawa tunda be ndingi mai na ronondolu ruatolu me mboko di na komiti ni indra ki ibisao se mbombe kana climate change nonra ina ki na ek me ngarraba na ministri ni korolevu na ituva ki nivonua kina vila koyaki na ndikebu ni toso ni matentu kina kena isau sau ni vei wakalengkai ni thangi nandaki vei sau yendo na ulitanga mbimbi era na vitalo no atakatiko na iliuliu ni Pasifika na nandra mbose wakayambaki maipalao na madhango katalanga na iliuliu ni songo na actor David Seymour ni lele isara na kasa the governor committee ni ndraki bisao ni New Zealand me wakale leita kana rivu ni ndraki bisao ya na Pasifika gozo ni tukutuku turirao na madhango ndua telingona kena vinakati koko ya mekila vinaka na RSA melutu na isao ni rende vi irna tamata dhaka endina na kena ndau ena itubutubu ni RSE e kaya ni rawa ni dhato kana wale era tiko kina na tamata thakathaka ena rai ni so na tamata ye mbimbi me rao ni lutu sombu tiko ngana isao ni rende pakarita katalanga na matintu na beisao ena lawatu ni tamata thakathaka ena ndona vula sa aoti kasa wakarao membita wata na ikuru ni wakamadhala membaleta na wale kayo Professor Richard Bedford ni rasenga ni lako maina tamata takataka mera mengande na mato talanga sa uti karoni tiko John Loma Day mangare raposota na vangi wera na leo ni koro mayo kalandi ni na singatambu mera marotaka na ngusini posa ni All Black Sambali o John Lomu pakazuri na singa nei lomu mai na loma ni tawo nyo mangre maro teki kina nei tobo pakatonga ka pakarita kina nona talitaka nei pakatangi kina motoka angua pakazuri tiku na meke mai veir nei lalao ni Pasifika wili kina nei rendo langa sere mai vei Swiss Irene Folau King Kapisi ki Allen Vibes so ni tuktuka turu na madango ni rotar ka ni raya na matapola ni PMN na Fiji na ken ni dalata so ni tuktuku na mbogi ni kuwa
1: Tatoka, oli minaka, minaka sarwa lebo. Yo, Lady Malo, wonga ke munia ni wo, vave mamana miniti me walu na kaloko ni bula ni bula vinaka. Ndo bula vinaka mene chapel, no ita katalanga ni ndo mungulu naka naka vnikuwa. Para mabuni wai, Dr. Luisa Dama Kent, ni bula vinaka sa Malo, Kim in Fiji, Pamana.
0: Viti.

0: ke min Fiji pamana viti wonga ni ua kein da veta tambu vei sureti ni simina walu ena ruana miniti ni mbula ni mbula minaka yu ni asara ngoda tumanda nungu akadi waka toka na nandrapaka yata songo tingini mataka na club di rugby na Bombay Rugby Club sa tika sarangangu na kena club president turanga ni wangandadi o Charles Wise I chale sa mbula minaka na wakangu vinaka waliu na numni aukla ni nisuko tika All right, what's happening at the Bombay Rugby Club tomorrow?
1: Oh, yeah, tomorrow we have our first fundraiser, Matenini to fundraiser, and I'll go to Bombay Rugby Club. For Rotungayan in season 7s, in some my Vavora on season 15s, Kito, my prepare Kito to Mambletanini to. Tournaments on a tournament skito over Rotukina and Tamangani son of Nito Financials. Eh? So we have our first fundraiser tomorrow at Bombay Rugby Club.
0: What time and also the address to the Bombay Rugby Club? May that was giving me GPS nga se kila nikla talting an address, Charles.
1: Yo, GPS nga ni raw raw sa nga ko tip tanga na ni club Bombay Rugby Club. E chuk nga mati ni ngon sa lew. It will take you directly to the club where, and it's gonna be held at 6:30 PM.
0: 6:30 ni mataka bay mama niono Bombay Rugby Club ni mataka sa nga pa karoy ni kalima ni singa. And do mbaka na entry fees na kabaya I Charles.
1: Yo, ya na entry fee rosang bulungan ng dollar. Upon entry fee na ando talaga namu pack curry lamb.
0: Sandy, so, right? Ang lamb tali ni ka, ni Bombay, eh?
1: Ayo. Ayo, ni Bombay.
0: Ayo. Kaya malam pala, so mga na dadurduro sa nga palang dala sa nando sa may weekend na pakete curry. Ayo? Ayo.
1: Nalang mo takeaway box na curry lamb na yang gon na bulte kita itu nga patro vo fundraiser na rosa ng ulan dollar sa kung tanong bisin na waro tek talaga na DJ na sere na tu talaga so nito agendas na ito ko na prokara mo yung gisulit ko matin ka tumba
0: sandin kung problema na meki kung tanong na turbo ni bang tadi
1: surprise
0: oh sandin na right ayo ngon do bisuri tira ramba sar nga yung go Charles eh
1: Iyo, we should try ramba where na umimbi berto na chikoi na South Auckland region, whole of Auckland, but kito sanga chiko me kito nrata bolu where na erna umimbi erna lewin kai viti er chiko abu kike na Bombay, Pukekohe, Tekofata, South Auckland talaga kaya bakara makuto na ngandi nagmay, ngandi sumumay I Bombay, dollar rambutu na nitu fundraiser ni mataka.
0: Gari, ukla na rongot talaga wira na wira biyoka ni May Hamilton narabiti ko yan. Narabiti ko talaga yan. Ba't nindulaw ito ko na ito ilabo. Orto May Hamilton. Orto talaga may wairo. Wira na wira kanta may wairo. Rasya masarte nga may nambuang ni kuwa. Ukla ni na rongot ating go wira na wira na dhaki may I Bombay Rugby Club na kabi ni mataka. Do talaga ka na itutuko ni ngan rewa may nakadipake na kabi ni kuwa Charles?
1: Iyo, apart from the fundraiser, kito nito club in dollar rambe berto kede na tui Okalandi. Kito kila ni via gap chiko bulengo berto nendo ungi toraka. Wambimbi ni sama idaba na season ni chinka lima. Tasa dhuru mchukai na season ni ingi to leo vitu. Dollar rambe tu vera na dhuru wu. Wambimbi kia wakashi mdona kawa waka pichiko na yakavi. Kito ndo terintu nga ike na Bombay Rugby Club. Na wibu kilulu kethi na wima manaono kia waka uwea makutu mo ngitu mo wangaraso na game fitness sindari nitiku utale na ngitu leo chinkalima na mbakivu dollar rabotu nitu club wisurich tungaya ni wiki mdo kethi do everybody live my
0: iyo di na sar kwa pinang sarang na numni bisurti ya merklan rato kona boni doro wowe na bola ngauna kena sing on don do tereni kina chance pinang wali kito sa panu ni pinang tuin wali walesi ni na rabi na kana songo ni komuni labo na kabi ni mataka ya kena kapa kain to talo tutu kundo ngan dreva meron may kati ba kito gibitar tar nga may wali walesi sa babi
1: ando ni sayo vina vale vina vale
0: na iyo to toko bakala o tina kango o sabuto bakande o vosa mena langata tiko be kemunikeza na sai bangandavi ke karin dor langata telangana ka serengone ka ni mataka bo bo mana to toka e
1: ayo ngori na langata ran ito MC DJ tamad do langa ser telanga o pedi nai toko
0: sa turangani be pedi
1: turani ni tailevu
0: a iya ngori
1: iya yo Iyo ko e wawa chuka ni banga dai.
0: Oi sa dinna. Beta be e. Beta be e seranga melang sere ni mataka. Iyo. Na servale bu pedi ngari. Na vale bu Charles na vosa ramai ne kavni ko ndo kelungat sakati ko ndo buka vengu vinaka.
1: Isa vinaka vinaka kelungat.
0: Na servale bu Charles wise ya ni rongotik na ndo monan turanga tau bu aturan ni banga dai president tikot ni Bombay Rugby Club ya bikim ni kesan ndo bu ke pakau ni Wangara kalau tu kita kafe sarang serangan ni ngoleh nak kafe mata kali isu tapi irket sarang turanga nama rama na turbo ngoleh lewa erna itu konitiko virtu nambula virtu Bombay Rugby Club eh nambula Bay Sevens nartau team fundraiser campaign fundraiser ni timi lewa itu eh ni mata keserangan bokar wain kelima ni September ena Bombay Rugby Club vei mama ni honor kalau kene kafe ni baru tengah tiga ni nomni sisiwin rus nambula nandola nomni zuru zuru lama kene kemu ni pakai kavi ya rosa mati batsaranga ya durdur kena pakai kavi ochingaya ke bukan ingi vendo bikemu ni mbese ni we ni bunua rosa nga vultal nandola eh ochandu gimi nguntunga ba malo siptunga kutunga ndana ni stro siptunga klemer ikunin redroli samboli mbi samona tala vanda dia yo ngori ndani kutunga ndana stro klar tunga ni baganda di klanga tunga mbi ka eh ni tunga ni vuku eh erza boli Geri, iya. Balik kepada nasan MC Opedi, O Charles o kau mena langsir. Iya, belum tahu apa unfair ya ni sah MC Opedi yang geri. Yang serangan dosa yang trip tu bagai malu kerana kami mendo straw. Dosa mula bilang kami bagai tadi. Ya sah, kau sekarang go na ceremony na nungkin serikin rumah bilang terlengah nalan tak kita landa Malcolm McKay otara. Mula bilang terlengah Malcolm Andrews ke Rona Viti nani ke Kim Nikin seru ke Kim Mami ni bagai tadi. PMNPG Pamanaviti ni mula bilang kami mata bilang kemai.

Rondolang ikke nå ut solo. Nere ulla na serki mere ulla to toka. Ni sa si vino wanu en rusa ngo bulu na miniti ni bulu ni bulu na ka na wale na sema na ka tiku mai. Ina non ngo na waru ta kingo na lubi viti mai na tolu ina tini karona kaloko. Yo en to boli tlanga mena sanga ina turanga. To boli tutu ko ro le na ndo nuwa ilia sa toha. Pagi titi ko komen na korturanga. Timi o black skin, vengi to tali sa po virto, na vengi to tali so, vengi to vindu yeso, e basta komo na rao kwa na kini tutu.

0: tonga sartoka na nom ni vol ni bula wakaruai ne ko tol sul vulkan duani singa ni bula ko tava na vai dor na vno na bakadurkina na Melanesian Festival out there on yambakyongo wai temata rugby club grounds dio sul vulkan o Swanson Road Henderson mai na dio na mataka ino lima na kloko ne kavi Melanesian Festival out there roa ruda nom dolu ro sul vulkan wakaruai na ko tol sul vulkan duani singa ni bula ko tava wai temata rugby club grounds this will go on Swanson Road e Henderson maina viwa na mataka ina lima na kaloko ena ya kavi yeah ni mbula vinaka na vitali tinga na talanoa do talanga na iwa kamadhala maivi Dr. Paul Ngereti membaleta na esalwa katuranga olo maiviti waya nina rawada tu dhoko ena ya kavi nikua do manda na sera ni iturangan reo vili Amelia na sera ki Amelia Olivia okila ni tiku talanga nendona kia mniser sa oti awe merula o meresia ndo tale
1: seke imbulisiko
0: sombo mekuni pangori ya kese nga pangori me usana reita saramanda na seri talanga mbulia o sitibi ni lako lako membole tikenda towe okila ndono munongo awasa mbiu tatoka kina miu nangai baka ngara ngono sana kune kina muni na sandende mbea kani sanga tiku ni rongoza Olivia miu nangai reita tale toka muna pangara ena kavi nikua na mbea kawoli tikina iyo ono kikunea ngekina iyo sa liu saramanda nga Andreo Vili na Serke Amelia sibida wa walu inurusa ngabulu kapana miniti

0: e Henderson e Okalandi. Nui taka ni rauni ni vitu kutuku ni taka yani ni visu li tisera ni waka lebu era na mibuas talitinga vikenda ndana wasea wata talitinga ndana bila wika takata ni suka lotu esa kere mendana waka lingilinga kete saranga ni kina. Ya, oh ya, mendana yang bos serangan ya, beliti zuiniti, enak singa tambungo, eh, fikir nak bukan serba kelibu na visureti, nak bukan kelibu na visureti nak bukan niko na lutu mata, nak pakai duritiko, enak rakyo kalandi, enak singa tambung serangan gua na wa na keloko, kira suatu terlitinga oli kim, na wekanda wekandar. O kapai wai au sanga ana makumbun rae leo tiku ni New Zealand Fiji Rugby League ngovirna juniors eh ia ya na singa wambuta tiku na singa ndo singa na mazao sa oti ndo mbenga na singa na mazao ngo au ngole kina na tiku na nondra jersey presentation au nge kina dhala sa wambula mwe kukwe au kareitha au sambo tina numatara nini satura nitubwalu iya bulo vinaka bulo vinaka kirito talanga na ngoni kirina makumbundra iya ndo sambo vinaka wanga matubu wale malo sarapa kalibu iya kila nina vali na tubalu tu saranga ya rere kena tuira rasar tumbenga kukwe
1: iya
0: na vali tu ya ni kipa kau ni ngalala oli mitu ngole batutu na singa tambu eh dale rongota na nravosa na turang na roko tilau baka terlaki na turang na ngon turang ambale na tui na yao sauni bunuo kolau na tui lau eratiko boling goan dari teltingan darong teltingan itutukun dari teltingan na kenri tamba kena Maori Queen na eratiko boling may turang awai wai eh na vida na singa ukla na singa sarangan na noa rale baka tasu suat terlaki kini renangon ni vuli na classical music na orchestra na philharmonia orchestra ngone telenga merlito manira na ngone nivuli may navida na kur nivuli
1: katoka
0: iyo tatak wako tina songoya en marai en ituranga wai wai sayo sa sibi na diwa en rosa nga bulu na miniti nimbula binaka
1: Tol sarat kena lakukan ingon.
0: Iya, tol sarat kena lakukan ingon kalau kau. Ya, saya ngan yer tumbuh di bosan lu setiap minggu orto mewira. Aku kelas siapa kata ngau cumpa kengon am bosse. Iya, am bosse. Nimbul binak kena turang nama rama. Atur bu nengon nello kiki bu nila lay. Weekend tak kita sarang lu viviti. Unin do vito kau nimbinak main beka bini bakar rumbo kanu itu kan nimbul binak. Marital tengah nimbula na raki vivi sawe. Iyo nandraki kena mate taka na mate dovitovi na mate sureti menda dhunrua menda dhemureti nitiko mena nanda mbula na nanda ndui matabu wale iyo meyato tiko na mbula nda mbula vinaka na tiko vinaka talanga kina rao talanga ninda li vuli nda sangani nda thafo nda thalata tiko na vuli kena thaka thaka nangito aya kebaka nda tovi mate iyo kutuko na tiko bai tovi mate melako ten minengom dhemureti ten minengom Pinakapinak mo liyup na certain abong gumani na numikens sa kina na lo na turang kina maramo turo ng nila kaya kim ni alalay niya sa na wag turanga kolaw ino kim barwilala si Ricotto PM in Fiji Pamanaviti

0: Ni bula ni matavina kamai totoka tuna ndraki ena korni la the okalandi ka kiru muita kana vio kanine ka niko ni ni bulu bulu vina kana vuno ndu ni waronti mikina u babina ndraki me vanua turanga kasni buli mi usa bula re e
1: marama bula re bula sia sa ve ve ve vale un ndraki ya makni ndei rawai Tautanauda, Ochi Singa Virva, Kishi, Ochanga Tautanauda, Tauvernuda. Makanin Rai, CSO,
0: Sasabosotanga, Io. Ni Bulindoi,
1: Bulindoi, Bulibilia, Nindra, Io.
0: Yena. Io, Vavi, already the Tinguni Libus Artiqua and Ruka, the Vaviro. Avundi, Poo, Vaso, so, and a Valo to Andruka Kinakoli.
1: Iyo, mandarini.
0: Mandarini, ena. Iyo.
1: Sa ena bula.
0: Sa ena bula. Isa, ito may anam bila sara na ma vida na sila sa awo.
1: Tadina.
0: Lusuma, erto lusuma, ito abi inani na la ingarapa songon ni isoma. Ini norto momo sa kin mami may kanaivi. Anam bila. Iyo. Nduruka. Uy, laki mami sa matalao. Okay, ruta la casa voy. Esa no ni solo vi rongo, ni pero Rusambuti que puta, que toca. Mi nama le.
1: Evoca yambia, evoca yambia. Me yambia cuando era darme manolivo, yambi ni vigi.
0: Ia?
1: Sono buono sa che ni so somna manio che tapisolo,
0: Ia?
1: Tavio queada, E ando che ni curri, Ocha, che evoca lolo. E na che no lolo, na mbocois, e na lote, le buono buono e adano che no lote, e ando che na lolo, e ando tavu vatutaki.
0: Santina.
1: Quando tava batu taki me clama kata kata kana batu.
0: Ia.
1: E usa un redu chiko ndo dove ndo mbio na ngani mbilo na kena batu kata kata. O tinga ia tava na kena lolo. Ndo kalmalek.
0: Oh, reda oi, ma kasarni rau le tu una na.
1: Ia rau na tava babu ngori.
0: Tava batu taki.
1: Ia sampo mo soli manda non roi to to bi rau saga manda ka. Tege buta ka manda ka na na na na bi banu mi utukun manda ni na bokoi ya dan na i rewa ngau bua. Le no no na dan mboto, mboto mai bono levu.
0: Oi.
1: Mboto se mbo io.
0: Ia.
1: Ah, bote ke na yali ali. Sono bruno ne andata di aliali, sono bruno ne dottani aliali. Fatti che in patulele, patulele non botto un botto.
0: Botto un botto, in patulele.
1: Na lotte, osa rungo da mai ono, mai ono e cantavo un gore, na kelo, mai mbao, fatti che verrata, che lau e loma, vanno a mbolavu di via. Na lotte.
0: Ah, Tatoka, iya, iya, kembali balik peruna vi kaningo, meruna gay tarungiru talimanda,
1: iya.
0: Orto lele besar tingan awe vi kanini kanda burton tu sumi tarung mai, iya. Iya, dona turungan ni ra, atau sumen dona telangan min dona tarung dona mata waya, dona turungan ni masi, iya. Kerto telangan turungan ni no korbatu, iya. Atau dona sumi tarung mai, iya nama dosa waya timingkang kanda meramani tumbo. Iya.
1: Kanjin.
0: Ngangan meramani tumbo.
1: Aku kain ngain gue.
0: Ena. Raida. Artongan ibu, artongan ibu,
1: Iya.

0: ai tukuni marongo
1: tukuni ni marongo
0: ya no mucu marong sa uti talno tek nam bokoi mbete ro ro ro ro vi tam peka vi bangi to taki ro na bu mai ngau e
1: sa
0: piu ma do ngau piu ma do ngau sango lento no pona uni singi tukuna nai tikun tukuni ngai madalanga na kan sa uti kina e tukuni mai ve ya ronga na mandong ngon doni tukuni makau e bola ndo no turang de malang e hefunan turang de ala ni gore ke ro ke vata e ne abaki tsine ko alu deu sango bu lo ko na a ilulu ni vitor ngunua ena ngona ke bago bola ele nei tuku makau ngo en dua e adana tuku nei tukuni ke ndingo ai tukuni
1: we
0: e tiku tuku nendo na dorobo na dana ondingo e vatarong imbuna na daga daga kesor ndo da kabo nan kasi mailu a bagutu sake ardo vitinga na bagta sosoko na bosoti ondingo e vakan boten dundunga na bagta sosoko ya indona wanga vesi na kena dama indona vuaka tangani sa doko na keoti sa bagta sosoko sara mani tautu besara ina wasa i Samoa. Hayawa. Di sa tokotu i Samoa ondingo, sa adaka chiku na baka taso soko. Sa ambau baka reo ondingo, ngai baka li no na dama, kai kondra u chiku na buaka ni sa sivya kede na wanga, sa mani totolundundo na wanga nei dingo. Tiro sa adabdab mai vanua, ya me dabu na wanga, ikna me vina buyaki chiku na wanga, me adi vanua, ya adi vanua sa luvata na dama buaka, sa wakambau na dama koli. Pivi so chu na dama go, singto na dama kau, sa dama buaka, dama koli sara. Ya sarangkono ni tui Samoa, sa mani solio ndingo, nono wanga, mene tui Samoa. Sing marale, solitari nga na buaka kena koli, si senga. Yo, sa ne tui Samoa, nana wanga, na wanga ni ndingo. Misa tu baki mai Samoa, mera waka wala toa. Nga sa makarau taki chuk na waka wala toa mai Samoa. Dekla chukwe viti na mulo waka wala toa ndo utaka mai koro, mai taviu ni manga mea. Kwa ndo kai kena na toa ni nga mea. Yo, sa patiki kambara, so tali munu vangori. Sa rongo vindingo, sa wakarau sarambe ngara indua na dilio menona toa ni waka wala. Yo, rasongi rara. Sa nganga na toa ne luvi tui Samoa ya lewa. Isa baka dingiro dingo na kena idange na vuto ni moli. Kako yon kena dikla na vuto ni moli. Yeso nabono na vuto ni moli. Ama ni nganga kina. Sa nga redo ralu ni Samoa sa taurin dingo me watina. Pleta nona solio na vuto ni moli me idange ni nona toa. Ayawa. Rosa Tikubata, asembe don kawamunu e raka Rosa Tikubata, keni tomu makau beka, rangagai kaya na kai Samoa, pendaka na vitayaki, na vitayaki ngona na vivala e na iwau, yada na vitayaki. Nerosa songo ni rara sa tuo ndingo, me voli lako i rara, mawenga me wawu kichiko, kai landida kendo na kai Samoa, me rosa vengara vinisa langa na nona iwau na kai Samoa, langa me lawe na iwau, me sa moku, me sa ve moku, sa nga ya viti ndingo. Kai landida ke ondingo, sa ya viti kai Samoa, sa mate sara, ngai suaka. Ai tombeka ni makamala iwau na ngau ni liu. Ni tarongo tui Samoa, se kai ve ondingo, kai wautu sai kua. Angai norongo da se kai ve no da dor bungang kanggo do soko do waka fara to ando vita ya ke nai wau so mo ko ya o ya u na kai sembi mai tai on bau on gali bau sangai musu waka don don vendingo o ra luvi ni samo me wati ne rusa ti ku mata mantanga ango sa da kana kena ta ka waka waka banua me rusa ve musu ki do nantiko pakavuno taki sa suvna luvindingo kaya dana o vatula sawa na kawa tamatanga iviti na kawa turanga mai Samoa kambe ada me tui Samoa o vatula sawa na luvindingo mai sembi mai mbao na pangapong sesenga o sinikira ke torungi urmanda mai Samoa ha mai ochikina nai tukuni.
1: No, to toca, mer no terreno sanango. Era tu vinga na bisartinga na mbunginikua na wekanda tu mesamu, mer tu na tarungi saramanda, eh?
0: Eyo, cerclame tal longo.
1: Watu lanzao na luvisembi, mai...

0: luve in dingo.
1: Na luve in dingo. Na luve in dingo.
0: Dorvoni sembi.
1: Dorvoni sembi. Dorvoni sembi. Eh? Mai sembi. Yena. Merto sana tarang sramanda. Do you know of, do you know this name, dingo? Eh?
0: Kul tarang ba palang, tarang ba samo.
1: Ami yu tarang ba samo, mesanga idala. Iya. Sembi sa tarang irtonga ni buka biti. Merto nangga irunga tanga na ya.
0: Tarunga.
1: Iya. Ngari. Iya. Na dingo, na dana sembi, eh? Kevin ka nila ola orba ya tatu mai sono koro mai upolu seu sabai
0: avekila
1: avekila
0: dina gori
1: totoka totoka boko tina itala noa iyo
0: even naka taro mada ongo bola ki noso mangori ngai manise ngai naka
1: naka
0: taro mada ongo o Samoa ata tukun taki tukun gori sa kelelevu ni rebu mai Samoa e tolu na yabu sa matai ni nonda bonua o sintarongo o dina yabu sa matai e tolu bata kelelevu tu orto na le maki na leha ke na chafau engor sa do buturto do buke de mai Samoa no gutaro o de na yanu yanu mai Samoa era bu mai kina singio polu singio savai
1: sandina o Samoa sa kilele vo enai ena tolu e
0: tolu ne abu samata yor to chiku ibiti e tiku non da ya busa mata i viti o to na kawe rokol e ya ne busa mata ndo ya dan chukuna mata i tonga na le maki na le ha ke na tiafau
1: tiafau bu
0: mai Samoa ana ke deu i tonga ana ke lak mai viti ke ni tal no
1: Samoa tonga viti ai
0: yo de na ya ne anu mai Samoa era bu mai kina
1: o de na da ya o de na ya ne anu mai Samoa era bu mai kina isa to toka boko woti ango isa nando na kana non rana baka tataru bal na kadaka bal ni voli a kira talanga na vio kanini Samoa ke baka kina na sauni tarongo eh de na ya ne anu mai Samoa era bu mai kina isa bina sar bo ale bu fa afetai ke la lava
0: mina na
1: tora tora kasni voli i ma ya manuele po va ve ya ni sikelatiko ya
0: Ana na po
1: na bongi. Na bongi. Ndo vina ka iyo. Isa sa wa o kitu wa vina ka ni vali wa lesi ni tuku ni rongo rona ka ni kuwa kena tarta linga. Ni kalongata sakatiku. Kime misa lolomo to inkoro ni muli. Ni kalongata menanganga talanga na timi ni indrua iyo.
0: Sot ke waikato ma mun ma dongo yo.
1: Ngoro ruto na timi ni turanga, ruto na chiefs.
0: Timi ni turanga, ruto na turanga mai waikato.
1: Ngoro mai waikato. Ni na to doko iyo. Ni na ngole lo toka?
0: Ona singi ngole lo toka una. Nu taka ngani na bakarai taki na ritio ay lalo.
1: Ni na sara. Iyo. Mira ke na sara.
0: Ayo lo toka.
1: Sara yo lo toka. Ni na sara. Na sara alevo. Malo sara alevo.
0: Na vale sara. Au salom tu ani ndo kala na tekeve. Na vale mo na barongo ke mo ni au tero ke na vea se burubura. Medo mado mengo.
1: Ni mo demanda. Ni gerang ati kan ntu mona turangkas ni boli dau rai bosa. Dr. Paula Ngereti. Iyo ya na taro. Na ma tha ngoto to katalanga ni tuku ni se babi. Samoa kilele vo na tolu na yavusa matai, eh? Le maki le ha chafau. O dina ya dani yanu yanu mai Samoa. E ko tarongi ti ko na ka vi ni ko ai ke ka ni kila. Ke ka ni kila na so ni tarongo ni vi tartar mai vali wa lesi. Se rotelinga ni oni mbita mena no mani sa oni taro na katani mili liba liba nemai.vodango@pmn.co.nz se vi malcolm.andrews@pmn.co.nz se vi olivia.mbolatangivi@pmn.co.nz naka wakan libu ya na taro na madhango kina itukuni ntalinga na talno ki sembi na itayombao galiba kamba bao que no na ngole i Samoa io o ndingo na o watula sa ona lu ndingo andarongo de tikana kambi ko ai sanda gai so no tukuni sanda boro sanga i mateningo no mendarongo da rongo o vinaka na rongo ni tala noa keina o vosa talenga e vaka nga taki kine the butikina and anon the prokara mungo ni non the vosa
2: you're now listening to PMN Fiji.

0: Ja, min Fiji pama na viti. Va ka un rubem, va ka un rove, bua maduata, ne mentali, aro la serva tiki so faia. En ka vni ko sibni tini en ndua na miniti, en dna ngole tal manda i wai roa, mo se se da va, e sa ti ko no monita lu ni kando mo se se da va sei rongo, a mai na e sa na toto kongori o wai roa.
1: Bulbina ka ne mai. O sa ti o rongo chiani?
0: Io che mi avvarono di che mi tu vorbura.
1: Oh, vina che valevo. Ah, che tu sa mai ti congo e na wairoa, i wairoa. Che tu sa mai maliwai reti ko irna wekanda o irna serna ngonini tauke rati ko sa sabai ti ti congo i wairoa. Ele so veira sa mai tara Sarame tur sarti kali punang gele ke wai roa. Eti kongo e tingo mati ke ya wendo na wai kangu. Au na pambu tu mona mona kere kwa me wakuma dal tek kwa.
2: Sambu la binaa, hea nangwa chowa na sauda. Au maramani samusomu tabiuni. Binaa.
1: Binaka, chowa na. Totok da nanitu mai tiko wanonor tu mbosu ni kuwa. Ibu saya kita kesar kini bagai lembu membalikkan na mazawa di bos bagai viti, kau bagai talang kini nama nasinga kena do bagai ibu ibu tegi kini na singa kai viti, saya na Fiji Day eh, lembu na tutu nakir tu sada kau beti, kau lembu talang nakir tu bagai nak tegir tu, ni tu bagai donya ni tu ngali mani kua, ni kita mai tiko nor tu bos, kau bagai talang kini, mazawa kini soalnya ditambah membalikkan nor tu community lelengko eh. Pina kami bawa medal terkesar mando tahu cawana na dapat sosa pertubuh bisa kita nikua kena beka tali so merana nama kikina enama dah unyu bosa baka viti kena singa kiki viti karena lak cukup minggu no bulu to.
2: Ina itu untuk manda maru lewu enawa bina bina itu bu masih obitu na alubai viti sama ibati uti onggo abaa wa iti o watunde i Wairoa in the Hawke's Bay region wa binibina talanga wa alia wuni yamba ingo sange mate ni yamba i nanona may ngas ni buli Wairoa College ochoane rao ina ni ituri ni maindo ina wito programu membaleti rao ina ni soli soli na ena anda wa i ito lua singa maina lotu levu barombua na prokaramu omu imani me songwa ni batachi ina na kabini ua me imami vita ngote ina na activities se adawa i tubutuba ito sa nabuna tu me mbaleti rai soli soli say eme wana ma ina language week me na ito sinire i wangate ina me ito bibabuli di orni buli ena lotu lebu warubu ito na bin atsaranga me ito wabuli di rai soli soli ena iwa arau protocol which ito ba amutal ngani sa sema i enda bata chu ani na Romani language week ni posa ba abiti na londra buli na resoli soli na ena va ai sebu sebu na ndua bulang ito ai so mena lotu lebu warumbu a va chu ena prokaramu me bimalweta i vito oni te ito chu ngai na ngoi tumutumu baleta dua ambingo sinrani nda mai tuna tunga biranda i soli soli mera mai buli endondonu me vitor linga te iba tsaringa mai vale maybe enda i tumbu tumbu but then enda doni be susu na nondo me buli di chora ngone na nondo i tovo nondo wasa ba abiti but then nondo i lei enda chio na bu nondo sa mai tu inango ba abulani na
1: tatoka chana tatoka ndina don zapamanda na vuna ni correva che nasceo che mi na che mi dona community che i Wairoa do rive ni bimbin din na canto da capongo
2: po ambolta ambimbin dondongo na non tumbere ci erano dei soli soli mer ileira ci tau manda non ileira ci mi rangoni tau e na non ila na non da bossa na non dai tobo e na ivala vala va avanua
1: Pinaka. Na tikini singa na dava ka sada vando sa lalawa kina na komiti se kumdo na nambosi ni kua ni tikini singa komera vendra na meki tundeso na ngone ni Wairoa na ngone tuki rabarong tiku mai na ngonongo
2: na naucho inongo komiti me na lotu levu tebu te oito prokaramu na lotu levu Erna lami ino rangone na lono mai wa ulidi ti o saranga indo aturanga matua me mai wa ulidi ra isoli soli na dava na imbali bali ni sebu sebu at ena tubu tubu na ena wa matani ta itchi o wata ena i boasai tau wata ina ngoela wata tau do ochi o me na lotu lemu ina wara umbua la batal chok ngamai na ni mami sema chok ma tumbu tumbu na ena mi to oni chok rei soli soli na nondro bulingo na nondro mai buliti o me me tumber chok na rei soli soli me na ngai wa matani tai ena singa ni Fiji Day ina ngole mai ani to chief guest ngo sar nga bon wortu sa na ngai wa matana ta inor to i soli soli artu na bulida chok mai na lomani ruwa singa
1: Tak, tak kan dia na itu betul bengkori. Aku lagi lihat tali tengah nak kakan do lihat nak sipi na sana gua saya bawa tujuan.
2: Sipi ame bawa ngopi na ate lihat tunggu iwe roa.
1: Iya, do tali nomu na visureti o bila kata kebakai so na ngoni iwe roa. So ngoni tu okay. Rata satu ngoi iwe roa. So rata kubi boleh kati o bila kata mo tukuna.
2: Iyo, sengolanga niyo ito ngay wairongo. Abisureti ngo, abisureti raramba. O wairo ay wili tiyo ay Hawke's Bay. So abisureti ito nga libi umdawi ay ito ngo ay Napier, ay Hastings. Nungole may wairo manda may bito unito inawata. E sinindo ando, waadora namba ingo. O wang atamutu uno wairo namba ingo. Indua tani, baleta ni sange mate niyamba. Ime ito vaaba inandaw prokaramu. Ito maruti inawalimu. Ena baliatan ena wambi bita itong ngo berando isoli berando baby ber ilachi o deo ira ena nonda wasa ba baby ena nonda itobo at ena ibalbal ba abanua
1: toka don address and then phone number nira kibka rabina kat merongol bakina na singa okay na address
2: ena ba edorich onga na Saint Andrew's Presbyterian Church 90 Queen Street, Wairoa.
1: Totoka, ya. Raninda torrati kuna address ya, kebaka ndavina katamenda ngole mai na nangone ya. Kebaka rabaya sa erane suri talenga, eh? Rendra lako mai, mero mai bolida na wasomaka viti.
2: Awasa ere emusar nga, wa matabu wali, nungole mai, menda mai vito oni, vito rilinga tina bata, abe abina ango, membali atacho ongan nonda, segole ngani bi ito, ito marutin tongan, ito wase menda mai paitabi bata todo o abitur linga te ina bata todo na ena maroroi ti o sole buta iti o na ena wabulidi ti o vivanreta iti o membaleta a wasa wabiti senglani wasa wabiti anonde itobu saranga enda ndu ilele butu ina o enda awitou e na ena maroroi ti o na bingonu todo
1: Tetak tajuan. Detalnya ni tuku, dan kata mau saya, dan bukan betul na erna vision community rati kongo, dan kata mau saya, biar na warung tiko nongko.
2: Iyo, ando bu ambimbit ina tunga, enda bena atemir mi ilau ira onda ngoni onda bosa, onda itobo, enda saranga tumbu-tumbu ando ni bisusu, menda matano taati o, ena nonda lomu ni mata bu bali.
1: Ya, toka. Ina kembali pun anu mu wasstrategi kalau bos bawa tabiu ni ya. Ah, ukiran ni orto lebi tentang aikir tu mungkin pun oleh orang dah betul kan ya. Rasa wasstrategi kena na bos maina. Ina kembali pun apa kerut strategi kena nanti kini ya. Ida ibarat itu eksperti ngok kena itu tu bosnya lah bawa tahu.
2: Ya, aku tu unut cio entangnya entah ibarat itu imbula sarati onga. Kena nonda marorati onda itabo. Onda bosa nonda varti ina chio enda itumbutumbu. Ete bosa chio nga may vi enda. Da ben ate meron na bulya da ralu benda, enda menda na varti ina chio, da bosa ta ina tio.
1: Okay. Ina kumale bu tau chowana, wabina taki tau chowana batike irake then lewe ni Fijian community goe Wairoa. Matalau na nonra dungena na itabi mbimbi ngo. Mbimbi na nonra mai mbose vata, mera nakinakitaka, na vikaiso mera na dhakaba. Lebu sarana vi waka samar, to waka samar kini nikua. Akila na mobi na kisaranga na namundo waka waka rawe. ena singa ni Fiji Language Week kwa kata unaki na Fiji Day katume ngoe e matanda
2: ena au betara talanga ngono ngomu pa apine pina apa libu pi mundo no mundo suli mundo ngauna mi tumbu mi si obitu inewai roa pina apa alibu
1: totoka akila na bunga ni matenitu ndo tiku kina na ngonongo do toko na bakalevu na vosa non dai vos da vi vos ali do sanga kinto ni toke na ve ya tu pasifika taleso kanda sa mai bol bol tungo ni sulandi na ba bi bi na katagan da ba bi na katala non da kelo
2: iya ndondonu me manda ci nga manda ci o se eva abi bi na tei ci alo
1: totoka
2: ni to mai sota na abi ni oa rantangan tu me biwa seti muni me reza ti wanda rasa me nabu nabu ni ti nabu nongo itu maru balik
1: tetap binaka ya ni mai na ngoi wai roa itu sangai otingan ambosse sa mau ke na beka keve kito sa baka nui nui bina katali tunga borto na fijian community ke na vei moso ni so era sandui zaka kina na nui taka ni na mua binaka na noruto soko ka baka talanga kina noruto baka warau na Fiji Language Week ka baka talanga kina na Fiji Day katiko ngo na bulo kotoba na bulo nga mai ngo sa bolek sar nga ngo e matanda sa kirkir talanga ni mai ken dona seri tungori merto botai tu dogo kere kina wambimbi orto na tau orto satu kere ngo orto kere kere tika dona seri nga mai tabiuni mengai wasei buka besi ya kita kembali. Tapi kaya nemai, enggak naik taki mai wairoa kita salolah matuyani. Kita kembali.
0: Tato aku fakoh timoses ini kita ngerti kan nanti timoses itu apa? Kita merama kainongo, oh ya, enak kavi nikua. Rong kita ngerti nanti novi kasani. Tuh berkata ka. Yo, bikin ni kita sar novi kani leoni songo ningon ni toke mai viti. Mai dapat ikon nanti timoses enak kavi nikua. Nak wang livun nanti vezingo mitiko ber. Tona ni toito kani vaka vaka vaka ena kavi ni kua you people oilelei tabeuni.

0: I pamana viti dangi ni ndela ia tawa ngandrewa mil sereka. I sabi mamanda nuna tini naka loko ni mbula binaka. Na waliu, na nomini sama binaka tiku mai. I na nanda ngona waru teki ngona lubi viti. E na vieka vini wakarumbuka. E nendai na ikavani singa ni mbula September. Do na muni madha osa sartiko vikenda. Na muni madha ongo. Na vi sotu sote so ningito na waka edhiru tika na singa ni matako vire na ngone wuli na fainala wakatalaki na vire tau na vi kim ni kisat na leo ni New Zealand Fiji Rugby League teams mai na under sixes wakando vi kim do na dhuru lelevu under sixes under seven rutika na timini under eight under nine under ten rutika na timini under 11 kena under 12 ni mbula vinaka dhuru wangone leo ni po Valentine kina mata wala tala no Valentine vina wangaliu na vinga ravi vede kio ni waka dharu tiku birna dharu wana ngone leo ara ngandrewa mera mata taki viti en ngito rugby league katana kina na rugby league world cup artona dharu wana viti dini ni tonga nanto mbumbu mai viti santo na kana nanto upena kata tiku mera to ngito na timi ni viti ya kipa kando mtangari ni vukirto mai viti mipangarai na na vitu na tukutuku makawa kia ino nito mbumbu mera nito matataka kina na nanda wunolo mani obiti sana ndau makasara ke rawaya iyo Springboks talinga kina New Zealand All Blacks ngona nito third test na wakadhuri tiko mai na FNB stadium mai Johannesburg veira na singa wakarui tiko veira na 10 minutes past 3 South Africa time e New Zealand na ndara nisarawa nangito ya nisibi na ndua na tini na miniti ngona mataka lilai ni Singatambo and the third test ni four match rugby's greatest rivalry series wakadhuriti kumai imai nadewa ki Afrika dono wakadhuri mi Baltimore ni ka tini karua ni September ya mai Amerika yo sandarpa ni vinakatu ni nando nangito vinaka kibaka arto rawatan ngangga merto na rawatan ngangga na third test ngoni All Blacks rangito tikin vida na nadurwo ni viti iyo nimbula vina kapina kumali vuna semutik mai ena kavini wakarumbu kendai ena kavani singa nimbula September ave ke mami na lini lotu no Meadowlands Fijian Methodist Church na wakadhuru tika na songo na kina sole butaki na nonda sevitemba na we soli ndo na soli iwe waka matabu wale ni mataka na wakadhuru tika waka matasinga na soli mena wukaiti kina na building fund na tombu ni lawa ni building fund ni vol ni lotu Meadowlands ni mataka maina ziwa na kaloko ina ba ena lima na kaloko na eka vi kipa kau ni ngalala vi tu tok na sisi bay ni rau ni ngole ni kina e vol ni lotu e Meadowlands ndua rua walu Whitford Avenue se Whitford Road e Somerville ni mataka vaka rua ni ka lima ni singa sana ndau makasara ke vaka ni ngole ni mulili vi toko ni tu na soli katana kina na le sarawa na meke rongota na vi sere so e vaka ruta kina vaka tasu sua kina na vaka vertel tu kala pulite ki kakan iyo kita mendengar ini tumbol-mbola mata singa moraya iyo li kita na waka singa li bulobo iyo iya ya asyang suami
1: santin
0: iyo orang suami sumbe nga ke orto na balanggalu na turang di nombola bu
1: oh lepili kanangkali
0: iyo arto sana buli-buli sarto nga baka libung ko na maramani asa samuala sa otas sarto nga baka libung iyo
1: masakera
0: nanti kita langan mataka ya ngulit apa nga meutu ko na verto na nonton to ito kan baka takataka balata ni veyam baki na ngono to ndo baka rutakin na baka singli boy pala takataka yoli santo na kaner mensar ndo usar ndo baka singli boy tiko ranggoro ngoro tiko sanggir ndo tuko na wile me sana mo pala katala mikim wawatan sanggir kitmim na wawatan tingko mindo talan baki mikim nanggay to bulay talan kakanang go eh apa kapapay nga mo ni bulida li bulay man kita ngata-ngata ni baka sanggar nga nam ninja jiwi wali ngori iya santana kana non rendo toba itu tobi serangan kita na yang bagsawit iya ya na mangiti totokat dundu bakar rutaki iya usia ulangan yang bagsawit na vei yang baki keve iya eta portong kebisul yang akhir bikin dan stipi kiti nindu alana yang bagsawit iya iya
1: iya kila na mana yang bagi ngome peka kana kitenga babiti
0: total no vakatanga ndenge
1: ndenge ro ba mateni
0: gori
1: tabatali
0: na se ngono basa ke rato sa klatoka ro ro ba mateni gori na zavana lobo sarna sarna ndo sarna bakan sarna na magitungo na kana kakana bambutere na lobo
1: kokonda
0: kokonda iya erando tukunuti kona kokonda binakanga na kokonda to bakarota kana maramini niniwe se maramini atuko kapango yendo waraka ndo waraka basa ndo turanga nimbua adaka na kokonda na bakisauti baka missing chiko sana ingredients Iya. Iya sambo toto kandina na kokonta pagarota ng mo eroti.
1: Iya.
0: Katanga nga kino mo sese. Iya. Iya ya. Blatuir kita na ndong goro eti ko na kokonta mi bono atani. O ira sa kanin do zakafa ka na pagarumbuka. Iya na pagarumbuka ndo ko yenda singa ndo pagadurkin na pagasinglim. O sa natuko ng gobira, moniti ko na pagarumbuka. Kaya ka nisini ita kata ka na pagarumbuka na baking go moniti ko kina. Iya moningay vendita, moningay rey da siyo na ka kokonta dava na mangiti dava soti o nisini kanea may na vey language weeks o ni kanea kena kena nanduindu ni kena kana kana. Iya, mana tu kencing apa bira?
1: Iya, makin kau sana kau mena roro bau tona.
0: Gor kena, gor. Bukan dua. Gor kau nawi pohi.
1: Siang kau na roro bau tona kau ngami pada tembar. Maybe kita.
0: Ya usah lalu tu nih, usah lalu sahaja nih, gue mesti lalu bangun tu. Sandi na, raya, kau nak kena na resepin gor, nak kena na wali wali nih kena bakar otaki. Kita nungan drama kita kila. Kela kerana ni ni kata ni tokan anu ni pagar utak kata aku usah nanti mak saroji iyo.
1: Jadi kami
0: nanti barah. Oh iya, don
1: malam ini kami begitu kami rewa.
0: Sanjina, ya ni serong atau jika terangkan malam naruru bangun tuan. Usah, nampak sering gitu kalau cina naruru bangun tuan lol. Usah lima kasam tak ada tu kanam panir tu.
1: Saya kau kantina.
0: Iya, saya orang kantina. Oli bakasam tak saroya, oli batar rol tak saroya. Nampak panir tu tu wafiah main awak kan tu ni tu balu. Kau betul kalau mau natella, o peanut butter, o dari tanah, o jamu, iyo. Lebih besar ya, iyo. Kalau because in the utona, in the heart, iyo.
1: Harto mei, na marap nita, mei nita siri.
0: Iyo.
1: Harto terang, harto kala.
0: Iyo.
1: Kena harto kakan talang na limbu.
0: Sandi na,
1: iyo. Mei bikito na roro bauta.
0: Iyo. Wini buka harto na limbu.
1: Iyo.
0: Iyo, wara auto, wara nipekan yana, kau mei wini buka, mbatang nganga. Iyo lah kalau ngay mila, iyo. Iyo, nisambul binaka na curang kena marama, ni wini buka. Auto, talang watak cekanan gitu, iyo li. Na nasot sota ya na third test ya ni All Blacks wira na luvian dalam makumbun dalam gitu tiga na muni mazango kata lagi na na tukung kita boleh ngaminggo robate ni kemuni na turun kira barang mau warin dalam bulan ingkai kina na ni mata kasarangan ni kelimunising ya na ruana kaloko na baka dari tiga nasot sota ni President's Grade gur na Golden Oldies iya kata era sini pernah kata mereka mengitu na Golden Oldies yang ai okay ni sa Oldies mana Ninge golden kali. Iyo, ya. Masih kawan-kawan ini mazu atang kawan-kawan mazu atang, iyo.
1: Kau pindah ke mana presiden?
0: Ke presiden ya, boleh sama kan? Ya presiden orang itu kerja main nasir, nak kawar, warai, warai, iyo. Ngurut dengan golden oldies, baleta. Ya, dengan batang yang ini mula minta marutaka. Iyo. Sando oldies, ya, kini ini memi elders, ini memingkas, ini memi metua.
1: Ya, entah marah, mentah hanya rata saya fit, iyo.
0: Taman fit, iyo. Ya, nah, mentah karuna kalau ko en na rugby club makawa ete papa ena buno na bakadurkina na klem na kajungoro tamay sikili oula oliasi ena vole kana ndo vale rugby club makawa ete papa ena bakadurkina na sota sota ni mataka na runa kaloko ya vikim ni na turanga na marama na turbono na le orenda no buno ni ngikina ya ni mataka ni lisarvira ni sona na turanga ni viti ya na ngitu tikor letu ni timi ni mataka na sota sota ya na runa kaloko iyo yango na do na championship mbeka ni Auckland and Counties iyo Evan buat itu guna nangoli tiko fiti yanga. Atu guna tingan aku loko tua apa? Eh, dia loko loko. Mereka aku nga Fiji ana. Usa, tunti mau robot. Usa lina usa tu. Ibe itali robot. I fiti yanga. Ongai rongota talen. Ona numan di Fiji ana. Iya, iya. Ya, ikim nikil sarana. Ibu balu ni tiko boleh kata na rugby club makawai te papa. Rona kloko ni rani revir kena seravir kena nanda turanga mau mengganga erleotiko ni President's Grade. Ir negita tiko ena satsote na rola kaloko ena singa levo ni mataka. Iyo. Oya, ukami miramiando rao na na kubo baka lolo. Karangengai. Wabimbi cikur tulang anu mati watang kau. Iyo. Isan nandu mandan nandu tau sere mai virtu na mai bay Fiji. Legend George Fiji Wikoso featuring Paradise Roots and sere Kaworo. Iyo. Na wanu ni pina ka ngontika ni pali wale si vi kim ni kesar turang na zuru wono ngone leo vi kim ni na makumbu ki mami na lubi ki mami oni nangita tiko na singa ni mataka katalaki na singa tambu gita sarwaku ko wa marroi na mbula da lotu rao ilu sempre nintang gito lotu rao ando na kena masu ya ramasu laki na vi timi keda sala.

0: Party, Low Boys, Wani Dhula Dhula Group. Sa boy, tini na miniti me tini kandua na kaloko. Tatol sa tiyo na lingin ni kaloko ali eh?
1: Tatol sa rana. Apalaftal natin karo.
0: Kaya. Ube bambula talaga vira na lemon Fijian community Napier. Ayan na vunu arto sa na ngolikina na singa ni matanko arto na wakanda taon on dotoy toka ni baka takavaka arto ti kongoya in wairua na kavni kong klan sa rababaro tal tinga na viokani may Napier meron na tingo mirto en na singa ni matanko. Nang wang libu Hawks Bay tatoka namdo uwingarabi tatoka namdo porokaram. Rong rong binaka talinga ani bulu binaka Master Chone o Sami bulu binaka Sami no ita kanir to bulu binaka be inani Mr. Gounda may nambe kabo o se may to kabesi ere may ngon buku buku ni lulu ani bulu binaka o urang ni mbua o taito urang ni lovoni iyo ndabi e biro sinai serbi e iyo o chochi na urang tobata ni vivia wise olivai o solo orto kede ni tabiuni o epi urangani kandavu o turang presidente o sanrata na urangani asawa marama nambua marama ni nandali sambulu na marama o tsawana na marama ni abiuni o ili na marama ni kandavu sandi nando sa ambulu na kana turang marama viakani a kikim do talang na bagilisresi men Pacific Media Network ela no turang iviu mo sese da ba kevei olivia de na turangani mbua
1: Erotina buku.
0: Senga na ndana tale kandua. Herod the clever. Ngari. Herod the intelligent. Ngari. Erotina buku. Nisambulu binaka. Isa baka turanga tiki ni italio kwa. Nimbula, nimbula binaka. Yendo manda biki mdona turanga. Kina marama mdona serango. Rescue Brothers. Tui na sausabu. Otea santa nangai rongo dirto na makare. May sawana. Ni uti oya. And sangai vitar traviani ni visere. So, onisa vibutai ratiko mikina. Se onisa kere atiko mai. Me baka tengta. Aki moni na rongova ene kavi nikoa pimin Fiji pamana viti na moni ndoni vingravi olivia mbola tingi viki ya one mai tangi za kimbao me usambula si a ni pa kumbulo manda me vaka tamba tembara i oli
1: nimbulo binaka
0: nimbulo maleka nimbulo o chingo ndo ndo ngai manu kai

Totoka, totoka, ndo mwono tona makare, maisa wana, wa marote kende tiko na yaka vivi naka ni kua, na ngono sa tini kandua ndonu naka loko. Ngono tiko ni rongo sere, bebo tai, namba ni taliboni tale, saiba walu nandrao, saiba, saiba, saiba, lima tolu ndua. Pinaka balebo, sa ke yava, mai na korturangan rombule binaka binaka wale una semetiko mai ndua patetiko patiki ki rau na mbongi binaka nikua seren rau kerea sisi ni la Kemba West Fiji me nomun rau na mbongi binaka nikua peke mnitranga na talitaka na seren go me nomuni

0: Rauda uninde la ina kulakula, Slam Boys. Sa sivina tin kandua ena rosa nga bulka tolu na miniti. Totolo sarti kuna ngona.
1: Totolo sarti kuna ngona. Oli wabe itali na kena bakata ngutungo na andi songuli uni andi senitoa.
0: Oh, sanda mata sarsar nga mata wala.
1: Ikandin, na iwala mata. Iwala mata. Dari tamantango, o John Epted na nandra mekita kongo batike gare. Batike rito na Arto na contestants, Gari. Sandina.
0: Pito na kau talita, kena pito na singa ya. Ara suri tiketa mawir na Miss Hibiscus, may na vei yang paki.
1: Sasi.
0: Matay serangan ni Miss Hibiscus o Miss Libling Malo.
1: Libling Malo,
0: Na kuna ya, sinsuli na crown. Ding-tinga kwa may Miss Hibiscus. Hoy tibit sa ngawur na yang paki. Sang kay sulit ba na crown na may GPH?
1: Yeah. Ah, isa na pagkipit ang tango o Miss Malo then, She was Miss Malo then.
0: Iyo. Baka sa mga tako, chibit sa ngulo na yung baki.
1: Kimulang bilasan na yung walo sa ngulo
0: na yung baki. Like 56.
1: Iyo.
0: Na first Miss Ibiza.

0: Marcus.
1: Iya. Sana VV na nampak ini bulu sana VV
0: walu sana walu sana
1: bulu iya
0: si dia sana bulu sana boleh ka
1: sana orang wajib boleh ka kanjin right iya rau ngandi tigur nama aku mai venua na songo libung kau ni andi sintoa sini baik tau nua
0: tau ser tu kan aku
1: ui sale
0: na volo kotri tigur dana wekangku ilu sienta entuli ponto romuli li 50 cents
1: iya ngosa
0: tinan to
1: un click monto oi ya
0: pas sampai ke penangon ni
1: di mana ngol ni bisa ngabul ah eh hey si satu senang una eh sandan dong maro tak nanti si Beni eh dangele ko to tak ave na buan to rang ni dia ko na mergo ra na ramuli ramuli bla ko ndo ni zin bacho
0: ni ni na turu sa ngabul ni meniti
1: eh ko ngono ko
0: sa tin ngana meniti
1: sarera sarera tik tinan dol tin na meniti iya nan aku kelas sana na sana tos ni ngau nan ren ren bola eh so mi tikna wai wai ni ram lili sana mergo round nan ram lili ruang ai ati ko nan ngona nan to ngona ram lili ngana mergo round iya
0: ya totok kana antara tim nan ra bai suluna contestant eh na talent di ko bira na
1: dinasara iya
0: ilu se sulunga na chamba
1: iya
0: Wih matanggali.
1: Wih matanggali.
0: Mana Indian night terpaya sulumai ni.
1: Raida. Tutok sarana. Na wabaka sarana betoka eh. Iya. Aku urai tutok untuk nangani yang kutunau kue. Orang na lubengku. Orang siang suci ni malele na lo. Helon rau ina ngwale. Ina songgo eh. Aro wili bolo tak nga. Sero. Wakataka betoko sana nonrotaka takai vale. Iya. Bangku isa. Sana. Oba ikenda ya. Sengah hila hata-hata na kanggima.
0: Wana ya. Sena do. Wapa isulu hibiscus prince eh.
1: Kue.
0: Wili bolo na soat.
1: Iya,
0: hibiscus.
1: Dina sara. Sada betale. Aku nanti nunggu memory. Kau yang nasila, nahila hata-hata, na candy floss. Kau nggak bisa nanggung dalai. Iya. Sangka itu na base stalls. Sana bangai na suni kakak nanti lengan nunggu. Iya. Sada toka. Iya. Nanti tiga na uza. Iya. Gambut rengone.
0: Rakingan hibiscus.
1: Nanti kita lengan gambut. Waka gambut. Iya. Iya. Nanti kita tinggal nanti sentuh. Kanji na tuzoko. Iyo, na tosting na ngunan na may zapati ko na vingra-vingo. And na, tinikaroon na kaloko. O tiyo ya, sarang nanggay, arto sa nanggay ngwale may, na wakanda to ni Rotuma. Merto na may tumanan vingra-vingo. Tinikaroon na bangliw ni kuwa, inaroon na kaloko na mataka ni mataka. Abin na wali mo nang dawito ko ni Tiko Vero Alfi, at Alifo Prasad, kay Chochivay, and na vingbongilew ni Wakarumbuka.
0: Wakandua, Lisbeth Marasi?
1: No, ya, yeah, Maori.

0: que tot torna a ser real, anem al cinguer una davant, tu.
1: No, som bo. No sé rengó, o va que tenta que na pro que no va que pertanya, on que quin de les volen a dir d'aif mai l'home ni estudi un gomo sese. Ai, o van gorrida, la policy ni pacific dis, na una va que tenta que tenta ser, no ve la comen va que ambula piau, mundo meque, eh? De va que tenta va que tenia. O quan que na sega blanc ni, o va que va que ni, ara i tot que ven no que ni ser engó. O go bina go bina ka. A bola sa roka na den ser. Io. A orta no bekanda to ni rotuma. To toka, eh? Io to toka tanga na domo ni ser na nganga ni ser.
0: To toka sa roka.
1: Io oli na ngito ya. Ko tuku na tika ni ma mo ni ma za oso oso, eh? Mo ni ma za ngur na lubianta na mo kombo na rangito. A tia onda na weekend na bian rava na sarava na ngito ni All Blacks ke na zebu ke Afrika. Ya. O tia sangai ni matak. Na Singapore Rowai ni ke 5 September NRL Round 27 Manly Sea Eagles and the Go Media Stadium ngangu yo kalandi 5 na kaloka ne kavi ni mataka rosotiki na kira team ni Warriors. Up the Waz. It's the Warriors' final regular season game before the NRL finals. And so the Warriors have already secured a home final and they're currently sitting on top of the ladder. We know what level Warriors wakukusar ngito ni mataka mertuna kuni labirara na meni si Eagles, eh? Mundura nganga kinsa kito sabonu ni binakato yani. Up the Waz. Gary. Mereka kuni gimana tak nisikan tapi tu saka cik up the was happen. Nimbula binaka. Iya.
0: Tetoka iya binaka. Bagi menina sengai semamai. Oklan kira usaha para rumah itu abang gue. Iya nasirin gue moni nanumi kia di tiwa kina.
1: Mikirin biro Alfi kia cuci mendur tos. Tetos talangona.
0: On nakalok.
1: Iya saking gari.
0: Bagi menina tau saya mati kumai maina loma ni mbuda se ni walu se binaka walevu na idola wau inangara vitavi
1: naka
0: tiko eme pretenesta tu bagi menina talanga na yang rambongi tiko rambongi ni kua se nawa menomu ni se bagi menina Uber drivers au kila libra Uber drivers tiko rambongi ni kua rong ser terpik ng bengamay binakabali mo na hindi takiti ko na nandua sa iwa rua po hindi rua ser ngo minomo ni kung ganin dala yung doki molikola ena pamana
1: viti